lagbara Olorun oba imole ogo wa yo to kari aye gbogbo bi ta ti nilo imole Olorun yo tan imole sibe lagbara Olorun oba ileise Bond FM lawa 92.9 ekaro eko ojumo ni gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ileise wa Olufunke wora Oladisa ohun na ni oruko temi bi ago marun abo se tin lu ni ileise Bond FM 92.9 ama koja lo sori eto kini babawi pelu Gabriel Omikunle agbodunu

0: Leslie, aya no badamo amotano wa ilehi nushur. Wa salatu wa salam. Allah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Polo yara la fin ki yika bo sile she Bond FM 92.9. Ele to tumo si pe adupa folo wa bao to pa wala lia no. To tu jiwa la roto ni pe o tu ka waye la re anwa tomawa loke pe la ti ma shemi okpa ni folo. Ada ino dupa tore ite fin bo o tumo si pe ino wa la ye. Ewa la ye le file magbo wa. Akojumo atukojumo reto mo wa la roto ni. Ile she Bond FM 92.9. Lore to I koko nu wero yin ni biti ati mamuwa. Let's see seti gwa yin lolo ko joko. Leni. Ojo kokondilogun oshu keje odun 2026 akojumo aku simi toni lagbara olohun isimi alayo na la ma se lase alaura bi emi ni papa ni mo wa nbi o bomo fauzia salako so ni loruko temi
1: e won ni takota ebo na lojo pa dale aye eku simi toni gege bi ise wa kokoro ile so ebo de fe na lojo pe on te si waju ko si agure anuna la gbigba o oni ti se ojo sunday ojo kokondilogun oshu keje odun 2026 fauzia to sunday salako o paro to wa je pe kin re ki pelu ojo kerin safar 1448 age won ni gbogbo ti ton gba la ro yi elesin christi aliya yin oni ko awon elesin islam kala won ni ta se lori wahala awon elesin kan abalaye irumale yo gbo iwure yin ajo ni ta ti wole fun kokoro yin fun ta ro iya to to yi odun ala se papo na ni olootu fun ta ro yi adeyemi
0: adesanya
1: okun bisibisi tan bisi go to gure sojo ona lai gbagbe akede eto alukore eto ona ni
0: Olufunke Adisa.
1: Adisa kan ran jangban. Ba kan ran Ejina Bayo ni okan wa bale. Ejina jeje lowo okan wa bale. Ejina wa le omegun ona wa pelu wa. Lai gbagbe awon ejina wa po plant operator wa ayodele na wa pelu. Nafi alajo bi ajo sise papo ni o. Sina Olubodun lo pilot wo idodo wa. Lai gbagbe ami gather bale abajade. Security time.
0: Da ben.
1: Olowo. CSO Ayinla. I see Cool Friday. Wana wa pelu wa. Julius Olalere.
0: Nigeria at orilede Ghana won ti benu atelu yi to ise kise iwa kiwa le ton se orilede South Africa won si ni pe ni bayi awon ma gbe igbese akin
1: omi labu omi labu mu and be fojo le wa Nigeria send down the rain ni ipinle edo ojo aroro da pan ro koda egbele muku le lo je pe o baje ta si o je lo bi ogun ani ojo wa gbara tun gbe nikan lo
0: o ile ise aro la ro toni so won ni he eto abo to nse kolu ko lorile ede yi ti pe o to bi pe won tun bu petrol si to tun lo soke si won ni awon ro wi pe ko mo ye ko lowo ko ife abi interest awon orile ede ita to wa n ta gbagba to si naja o ye ko lowo nu o
1: lori bi o se dollar awon mo lewe ati awon oluko to ye pe won ji gbe pamo ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo won lo tuku ni banro awon obi ata lagbato awon egbe ACF NBF awon agbagba ni okoya won bere kan lowo joba apapo kini nkan lori awon to je ko to wa ni kawo awon bandi ti si opo kulo won toka si alale re ni ipinle Borno ni ipinle Kaduna ni ipinle Kwara lori bawura ajegbo
0: awon ile ise ologun orile ede yi tun ti fakoya o nibi ti won ti tun fewo sikun mo ogun awon ti won fere si pe terrorist yen pe afemi sofo ohun ni won bako na ni o je pe won dole mi awon ti won je ogoji ti won wa ni ahawon won ti ro yi bawura mamu wa se ti igboyin lekun rere
1: awon aparijaye to sise won bi o sise won awon ika yin lokan pada won ni awon to lo si bi oku ya won to ye pe oku nbe ninu moto won da duro latabuja lo si benue o iyan meta ni ji gbe pa mo bayi ta ma gbe fun wa won ninu gbo
0: won ni nipa ti awon ego awon adojo orile ede yi ba dijo oku soyo lo ni pe eto dibo won to wa lale ana se awon ti nka idebo na leye kankan o da pe parejo oku soyo ohun lo da bi pe o fe fo
1: ẹ bá ní tí lóòótọ́rọ̀ lọ́tọ̀ ní kọ́kọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní owó kan lọ bí igba ó lé mẹ́wàá bílíọ̀nù náírà tọ́yẹ́gbọ́n lọ bí ìlọ́po méjì ní ètò ìṣúná ọdún 2026 wọ́n ní ẹsẹ̀ ọ̀tọ̀ pípẹ́ rẹ̀ àtíkù abáka ló pàṣẹmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí.
0: lẹ́nu ìwé ìròyìn punch láàárọ̀ tòní àwọn ọmọlẹ́yìn kristi ti sọ láàárọ̀ tòní wọ́n láwọn ò ní fẹ́ faramọ́ eléyìí pa eléyìí tí ìjọba ń ṣe ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé wípé kí wọ́n mọ̀ máa sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ nínú àwọn mọ́tò tá a bá ń wọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ àm wa se ti gbo yin
1: awon agbegbe to wa ni ipinle kora won ni are awon ni dake o e se ran lowo fu a an bandi ti o je ki won gbadun ni ipinle kora o agba ti o kan soro yo ketan sare o
0: be ni o won ni ninu ise ile ise ijoba pa pa ti lo nile ise are won ni pe gbon mi o so ma wa nbe o latari wi pe won ni awon ti are yan se awon epo kan won ni padabe ko ba okan ninu mu ko dun mo won nu ni bayi orisirisi nkan ohun lo sele nbe e ko e am wa se ti gbo
1: awon ba ma ti dara ni po de le wa Nigeria oni kilo jere to epo je ti ri bi omi oka bayi agba agbanu je formula lo pon pon fin jeun eto ogbin won ni atunse an gbodo diba
0: won ni la

0: Lakunrere.
1: Alakoso fun Olulewa Abuja Yesan Wike. Won ni kan rin gborowo Olulewa Abuja dabi ape wa wo ni o ijoba apapo lo npan sara si arakunrin be.
0: No no no odun 2027 ninu eto dibo to nba yi oni ka ma so fun yin o egbe isele PM oni Makinde yo feyin Tinubu yo fi jole.
1: En to di alakoso fun le sawo le wa Nigeria Bashir Adewale Adeniyi oni an tan ba nsise papo apele o ti fe to ba muse lola lole o wi pe loga loga mokala lo fe ami eye da won lola o
0: o gara ara to ni o won ni pe omo iya meta kon re ti won gbe oku mama won lo si ni ipinle Benue na won awon ajidi gbe won tun ji won gbe toku toku o
1: nda ko buku ko ba je nda ma mama la won na ni
0: be ni
1: eh gazu awon tin kasko mama kasko ko na ni ipinle Kano awon ile ise kekeke la gbo pe won ti lo soke pelu awon irise te pe o bagba mu
0: won ni ipinle Oyo won ni awon mo kekeke to wa nbe won ni pe o nipo lati je pe o tun doju ko won ohun to ye ki won ma se papa nipa eto ilera won ohun to ye ko ma je to ma se ara won lojo won lo je nkan gbogi ti gbogbo ijoba papa ijoba ipinle Eko so tun godo goju wo ko won na to ni pe awon kere ni ohun lo nda gbagbo dola
1: eyin lo nda koko awon ajo newa lo se kilo ibi ori ba dani si lagbe oni ke sasi ko do mi alagbara sobu yo eyin to je ko mi alagbara sobu an dan laamu ladugo yin boya ke wodo awon eyin kan to je pe e lo sapamo si abi ke ku asa yin ku be won to toka si awon ipinle kan to je pe ojo to ba fira ni orede wa Nigeria
0: o gomina ipinle Gombe o ti ko kilo kilo la ro to ni pe eyin komisana eyin alakoso ta yan e so ara yin eri kere no yin to la ko wo bo nkan to ko to pe lo wa ibaje bi wa je banu to wo ba te ti mama ti kilo laaro to ni
1: oluko kan ni ipinle Anambra to na mo elewe bi ejo aje tawon lopa na wa to sa lo o ti lo surrender o ti yoju sile si ago lopa ni ipinle Anambra pe ohun re o
0: lara awon ti won fowo asiku mu tun je pe awon ni agbede gba fun awon Boko Haram lo ti n ko aboroboro bayi pe e ba binu bayi bayi la se sise wa ta fi je pe igbese tawon ile ise ologun ba gbe bayi awon la ma n ta awon yen ni kiji pe bayi ba ti fe se o to fi je pe igba mi o ma pe kọtori won mu
1: ile se agbọlọpa ipinle Ayo be won la won so awon owo tori pe olọpọ rara ilu ni to ba ri nkan if you see something
0: you say something
1: e je ka won gbọ won lati covid bi kan te pon ko aye dere ogun si iyen ni ipinle Ayo be won si mu afurasi kan ko da igbele mu ko awon egbogi to je pe ku die ka to la gbọ pon pale mo olọpa ma ku se o
0: be no ni ipinle Ayo la ro to ni e se to pa nse na ni awon olọpa ni ipinle Ayo ni won ti fowo ti kun mo awon miraba kan ti je pe won ji moto ni Eko awon
1: awon olùdíje fún òpò kan tàbí èkejì náà ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó jẹ́ pé wọ́n bínú wọ́n ní ẹja yanjú ẹ̀ nítù bínú bíi báyìí rẹ̀ aṣọ òsì ní òṣèlú kúrò rẹ̀ wá ní Dike Frank ló pàṣàmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí.
0: Wọ́n ní láàárọ̀ tó ní ní Kaduna Katsina Rail Project yẹn ti ọkọ̀ orí rẹluwé wọ́n ní pé ẹni tó jẹ́ ìjọba àpapọ̀ sọ láàárọ̀ tó ní pé iṣẹ́ àkànṣe táwọn ti bẹ̀ lórí ibẹ̀ yẹn wọ́n ní tí wọ́n máa fi di oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí àwọn máa ṣiṣọ́ lójó tó ní pé a ti rẹ́dì bí ẹsẹ̀ ilé ìbò káwọn yóò rọrùn èrè fún ma lò láràlú.
1: bọ́ọ̀lù afẹsẹ̀gbá ní orílẹ̀ àgbára rẹ̀ díẹ̀ náà máa ń wà ní sọ̀kan ni a sì máa ń kọ́ ọmọlùwọ́ Argentina pẹ̀lú Spain kí ni a kọ́ bíbá ẹ.
0: No mercy for my son.
1: Ta lo so.
0: Mercy lo so be.
1: Koko ni se bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀.
0: O tẹ̀ síwájú.
1: Yàda tó bí bàdàgbọ́ ìkúlẹ̀.
2: What's football without the fans? They play. As rules must be present, so must be fans. For the heartbeat of the game, and Pepsi Football Nation is here to celebrate you. Because it's your game, you rule. That's right. Pepsi Football Nation wants you, the fans, to enjoy the game your way with a chilled bottle of Pepsi. Pepsi Football Nation, your game, you rule. Follow at Pepsi_Niger on social media for more info.

yo a pate de o ku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa bi di won ara won ile se re bi o ti wa awon eyan to dan to dale mu dalo mi pede ife to wa pa wa mejeje 92.9 awara pede kini elede o tun to ba gbo bo sa usa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didu lede igbo oba ni wa ninu ijile ede bo ko bo se lede o ma pa mele niki ka ma be ko bo yo ninu ede bo ko la bi ja su aju won abajo iriri lenu ise o ni mo ijile lede a to gbangba le fun oye be bonde be 92.9 ife to wa pa radio a meji to ja su aju orisirisi

pàtàkì kini ki ilera to peye le wa fọra ilu asile depo tokale arun ti e ba boju to itoju ayika wa agbogbo to ba ko fun egbe ati idoti awon kokoro ati arun yoku ti a o le fojuru lati be wo ara eyan ki a ri pe

0: Nigeria tan pe mi le si ologo won ni ayika won o ipo da bi alangba so pe bo sile lara agara to mi ni to nwa o alangba so nti so lo ni pe be yi ni
1: mo yira mi
0: won ni lowo lowo bayi awon esi opoku ogun lo je ko ti ni ose kan gba ko won ni e de bi oduro won na won te po wa ni ogo kiji kiji to lo la do le mi won won ni oyeka papa se o se de bi ogagba ti dabbo ati eti gbono lede wa ja mi jo general michael onoja case ni rule wa abuja lanu di gba tan fo won lenu wu pa kun gbianju obi lo pa di pa won se oko ku awon tai awon kai lo ka pada baya won mo pe ko da ni oju pe so le tele ga en ka la lo yi
1: lo ni ba ro en ta ma to ni ti mo tun ko won ko ni be ni mo tin so ri pe mo ro iso la pe o da ta won wa la kan sele ninu le ise are bayo ni ta ni wi pe ti a ba gbagbe bi ose meta lo koja bayi se pe are bolanu ti kede pe won yan dokita
2: ni

0: bo se gbore o an si se wonowo ni won la won pa lojo ko tele won lo si bi nawo lori oke o se oku ya tori pe oku luwo odun meta oku to su befo oku lo ma se se tan ni o won ngba ti won bo lati abuja lo sile benin ni sele na sele ni agbukan ti won pe ni inke community ti o jina si agbukan ti won pe ni ijoba ibile opo oku gbogbo e gbogbo ni ipile ibile won ni laarin oju ona omutele lo si oju ona ti won pe echi lo si oju ona ti won pe ni ogobia otupo gbo ni ijoba ibile omi ni be se damato na duro ni o awon to je ko wa moto na won ni won jeun gbe pamo bayi tan lo bi meto toto to je ko wa won bayi ko lo ba ko sa nu wa ugba awon agbe fun ni anti gbo soro inu sunday tribune la ro yi o ani si ja si ni
1: ami
0: ami ni jo bi ba nfo na lo ba ni fun won ri o
1: ami ami asemi adura ni lo we ro yin so na ba to ni nibe ni won tin so pe orilede nigeria ede ghana ni won ti jo fo popo bayi pe awon ti lo do ni ajo ti pe awon si do ti soro o ti ya won yekeke bayi pe awon gbodo deyin si o sele ni orilede south africa ibi to je pe won tin pa awon eyan fun eyan kuro won se wa ipa won so orisirisi fun awon to je pe omo ore omo le adura wo na ni won ta je to mo lo iwa adura wo ni eleyi awon ofi alabosi ni fe re papa o so eleyi en to so eleyi je ni pe eni na ni ki be ki me bi e bi afa so je agbonuso fun ile ile aka ijoba ton ri si oro okere je to so laaro toni oni le je ehun ni le se gana na orile ede won ile se ton ri si oro to okere ati orile ede o nigeria ile se ton ri si oro okere won jo pa ko bayi pe akoko ibi ta won ti ma lo se eto eni ko e ko wa se eto kan be awon gbodo ko sile ri pe akoko awon ofa isele ekeji ni wipe gbogbo awon ti oro yi kan bi orile ede to ba run ko je won mo gbo je pe omo le adulawo ni won won gbodo pe orile ede south africa won wa nkan to ma fi se competition da se lebu pe opopopo odun lo mo ni ti wa be ti won ti sise o to ti ijo wa ye kiru ko bayi ko sele olo so pe nibi eto ohun ele to ma wi ni inu ojo kokon odilogun osu ti a wa yi ni sierra leone ohun na ni won so wipe eto ohun na ma wa ye to de pe awon ma ku be lati le je ko mo wipe o wa ninu akosile ko de ko ma sise le lo iyen ajo ecowas o si je wipe isele o tun podo an podo an sele daada ni ore kore ti ko si ye ko ri be ko le je ju pe ni lori de south africa pe a n gberu pe awon ko wa gbe ile ise wa o n gba owo wale oluku lo le sise to ye ko se sugbon ka ma wa gbere ka ma sa buru fura won ni ko da to pe nigeria ti ghana won ti pa wa po bayi pe lori eleyi awon oni fe awon ni ti rara awon ma jo sise takuntakun lati ri pe oro na o dun won abi segun alare fi tori pe olukuluku awon mo orilede south africa na o wa lorile ede ni la lo won si sise awon to dukuru te okun o da won laamu ki wa lo de to wa je ile lo se fun awon eyan lorile ede ohun ina we oyin international jadi laaro ejo ti ni to ma de summit ohun e won o ma yanan na ki gbogbo aye le gbo awon to mu ore nloro lorile ile adilawo won le woro ko fi sada lori oro ohun

0: yan won fun won se daada bo won ti se ngbadura fun won pe won o se la se yori bakan na won gbadọ sise to ase yori yi leyin latara ase se to ma se to ma fi se ase yori ohun na ni wi pe e wa iwa jebanu bo ti le won kere mo e ma ni n bebi e ona n teyan teyan ni je ko fi fi han mu o e ma de be rara lebi pe e wa lo kowo ibo nkan ti o ye ke ko lo ibo abi pe papa e wa se office yin e se ra ka sase logun ke wa lo se office yin lo iko ni ke mi ni pastor commissioner en te ti mo tin ju ni tele wa ni pe ibi kan to se mu fe oni e ma se be o oni idi to fi pe yin si ise ke wa ise fun ilu ko le leyo oni pe idi to fi pe yin na ni pe won ri pe e dangaja e ko se mo se e ni mo e loye ogun onu to le fi ran idagbasoke ipinle gombe lowo ni de yi iyen gogun ni ke musa logun gege bi ise ke ma kowo bo iwa ajere nitori pe te ba kowo bo ohun to ju eni to nje be ri ohun na loju yin ma re nigba to nba o soro nibi ti won tin se ibura fun awon metade logun commissioner ohun ti won se yo si ni ipinle gube be re governor tin so wi pe awon gba laye ipe kolukaluku lu ogun onu ati eko ati oye to oye to ni lati fi mu idagbasoke tun ba orilede ipinle gombe se ko ti pe egun ba ti wa daada oni o se na ko tun ran orilede lapapo on lapara atara ipe nipa ina ki no le fese mule to oro aje ko tun le ma senu daada si awon odo ti e ko won ni se ko gbeyanju ko se ogun onu to fi ma rise atawon nko amaye darun ni je pe nipinle gombe a je ko yato si awon ipinle mi se ko na fi ma fo loke la la la won ni pe won dupe won ba won dupe ko won yan won lati wa se ise tori pe won na wa sise ilu ama on kan lo lo lagbede mi to nlo ni loju kan on ni ami lori ni apare wa nbe ni e wa baje eyin commissioner e yago fun bi be ko o da o fi question mark ti pe oro yi wa leyin e
1: be
0: so the first lo jade la ro to ni
1: o ko lo se wa re won te si wa je ni kan ki bu go supa
0: be
1: de na je o tin ba bojo ti pe that's before the rest e wa lati nla na ba na ye wa
0: adupe pa lohun
1: lo ni bo ni mo da
0: adupe o
1: iseju mejila bi o ba ri be jaja le kan na to da mori ni le se ri do naja be o ti foju kan ago seke fecho se gun gbe ile baba ni so wa ni ipile ko abun si ni mo sa ti fa ti ko ri ibun ni o abi ti oloya ri mo patulu se ti lo mo si mo be last party na si
0: abi o ta ti wa lohun office gm o wa
1: na aja ma dupe lowo ti wo na adupe lowo sugbe meja gbagbe ko mo na wa sign post wo ju le kini to ni ha legbe
0: be ni
1: mo ma de ko le fadi labo le ijoba oni gbogbo ke dobi ta wa ni ikeja o godo ko ya ni baba ko mo ti o ba fi office o ba ye mi aja so la si de wa so to mu ka fata
0: ka bi esi o
1: ti awon lori la fun olowo ko mi olori ade bi pe aja so and ko bru ko ba je eh ri de leje eh le le wa ba ato wa be sinu we sunday tribune la bo se mu royin awon odo o won ni awon odo na ni asi wa ju wa leyin ola ipo mo di ojo bi abo ojoye o wa ni ko wa je san la o ba lojo wo se ku le lo wo ni aji yo de gbere mi ni masalasi la te ku wa ni gbe la njo o pe won ku sara o ka ti gbere opo lu ibadan njo kan won a fe pe o ka won ti pe safu waju emi na wa go kiro ki ka ti epopo mu yen ko to di paro si bi si party se jabo o ko je ba si ofsia o di yen step up
0: o wa wa mere
1: o mo yi dinan ni na ko buku wa da ni ma pe sara mo ta ba ti pari run da ta lo si nu we san ti bo la ro yi awon obirin edegbeta to je po omode obirin la pe ko ro lagbara o ni ipile ibo lori awon iroja toro mo ti igba bọọlu abi ere idaraya gẹgẹ bi awọn ikọ awọn ẹgbẹ kan tọrọ ti ka ma kọ ni ere idaraya fun rede wa le je ati American to pe won wa ni kale won na poropo kan lo je pe won tari si won kodan ta je obirin fi ma do te fi se nko osu na won ni tari won kaluku mu ti e keti keti lo gẹgẹ to je igba keji are ati alagun to fun eka na itoro kan je Nazi Damidi lo je kodumo oni bu nkan ta tari si oni ijoba ipile Imo mo ni pare ojuwe kini sunday tribune lati na kala lori abala odo youth battle
0: nínú ẹ̀rọ yẹn ní sọ́nà pọ́ǹsì báwọ̀ tó ní kí n lọ síbi táwọn agbẹjọ́rò àtàwọn adájọ́ kọ́lá máa jà rẹjọ́ àmọ́ kì í ṣàdúrà fún àwọn agbẹjọ́rò
1: àtàjọ́rò máa jà rẹjọ́
0: àmì ọlọ́run
1: ẹjọ́ tó wá rí omi gbọ́n ni kò ní dà lọ
0: aláàbá àmì ọlọ́run
1: àmì ọlọ́run lọ́lẹ́ ẹjọ́ a lọ mú ìròyìn
0: ìwà bẹ́ẹ̀ ni
1: kàǹkà tó kà
0: nígbà tí ètò ìdìbò eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́rọ̀ọ́rọ́ alátàlẹ́rọ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ṣe tó fẹ́ yan ẹni tó máa jẹ́ ààrẹ fún àjọ nàìjíríà bá

0: alagada le mo se wa ro gugu awon olugbe wi pe mo do ru ijoba ti won ti wa yi wi pe ipepo ajo kan gbara lodo ma gbe ati awon eto ati awon ori to ye ke ma so wi pe ke ma so dede o ko je pe mo do ru ijoba ti wa yo dele doko ko ro le se bodo fe o nte si waju
1: ninu loro yin the national loro te lori koko no we rin ti le se bodo fe 92.9 olohun ba lekola un lo dire wa fun akoko ti wa adupa be se nte ti si wa kemi na mo lo si ilu eko nitori eko aro mi sale gbelegbe bi won se so laro toni won ni pe eni ko tun je adari we won ni ti o ba se daada won so bi o si se keji na o ma wa lakole bawon yo te so da bi e berun bawon sugbo wo wa lakole eni bayi ohun lo se nkan bayi e won ni ebi ara ati gbogbo awon olugbe ni ilu eko ni won para po lojo alabisi lati se ayeye ki won si gbe oriyin fun ogbeni ti won poruko re ni oloto ti o ti papoda mo ma ran ti won iye le ti mustafa adisa ajibulu ti won je eni akoko to ma se oju osodi solo constituency ni le igbimo asofin ni ipile eko layigba aye ti won won ni awon ise ti baba yi ti se sile ko se fowo roti seyin o wa dabi gege bi dingi je pe awon loselu osin yi oni lati ma wo ko le fi wa ro bo se ma se ise edu debi pe awon ara adu ti won lo nsoju won won ma ri pe won sojo won daada won si ma ri mudumudu ijoba ara wa won ma ri je won so ile nibi egbekale idanileko kan o le ti won se lati se iranti baba na iyen adisa ajibulu descendant union ni won se se pe o pe ogun odun ti baba ti papoda to je pe ose loselu ni won ko ti won papoda ti won si se se daada ti won se oselu fodito ati bi o se yo nibi e won ti so nipa pe akori ton fi ba won soro won ni oto oselu eto idari ati agbegbe idagbasoke o se pataki won fi salaye nibe pe fun gbogbo loselu to ba fe lo soju awon abi fe kun fe sise ilu e je ka o je ko ba lori okan wa wi pe ise ilu la fe se tori bi baba e ta nso leni awon ise takun takun awon legacy to ti fi sile o je ka won tun ma se iran si won ka won si ma dupe lori igbese aye ti won gbe ko ma gboriyin fun won lara awon to wa ni bi eto ohun nibi ti won ti se ayeye na fun baba na owo na lati ri israel majesty oba dr abdul fatai akorede akamo olunla agbodere one of olu of itori bakan na israel Majesty Oba Matthew Ayinde Ajibulu Solo Ade One Oluwa Onigedu of Ogun State and others o po repete nibe nibi ti won tin so wi pe awon loselu e se daada tori pe te ba simo won ma so lami la ka ise ele te da ti legacy ele te gbere tawon yan na tun si ma gunle lati ma se tori pe ba ranse awon baba wa awolowo ara ise ton se tawon yan tin gunle bayi tori idi na eyan loselu e tun iroyin pa eyin te ba ti se bu si to ati no be in the nation
0: lo gbe ba fe mi awon lowo ko lo ba ko de le fe
1: ami
0: koko aso je po wan lu ibadan ise la baba so liberty stadium na kan o se fo lo so e da ko buruko baje ja ko da lo si ipinle kwara o oni beru ba ko ni to ba ko je ko ni bi kan ta ngbe ka awon olugbe ipinle kwara won ni arokan n fe pon asun da ke o won wa ko letter ipinle kokan won tare sare le nigeria asojo la me tinubu pe ase ti ki bojo o e ju e dakun bo ni o ba se do to ke bi letter ti ogbeni Tawhid Ahmed Desko loruko awe egbe odo latana sibo ni sibo mi ba bo to ja bo ni je mo costly wa mo kan fide agbe na no na se collector na won ni ta ba ni ka ma wo won ni ni ipile kwara bi pe awon agbe won o le lo soko ma o won ni awon olugbe agbe gan wi pe ati sun pelu oju mejeje o di wahala tori pe igun be loko longe longe gan pa pe igun ni won ni aso jara me tin wo egba won o lori nkan to je won sele ni ipile kwara bi pe o ti n poju won ni sele kan to sele ni ojo kanri logbo su kefa odun 2026 to je pe ni ori yodi le no won ni awon ebi to pe sele na to sele si ti a mo si alazan alazan ndaba bi pe ejo da ko esiran lowo fun gugu e gugu e won ni an banditi awon esi okoku awon apajaye won je ki won gbadun ni ipile ko la sojo la be tinubu won ni esiran lowo fun ori to won ti dabo unu we sunday tribe sunday telegraph e na kala ro yin
1: ninu wa ro yin the ni náà ni wọ́n ti rọ àwọn ọ̀dọ́ báyìí àjọ Nigeria Deposit Insurance Corporation eléyìí lórílẹ̀-èdè Nigeria ló ti ń rọ àwọn ọ̀dọ́ pé ẹ̀yìn ọ̀dọ́ pàápàá nílùú Ìbàdàn níbi tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò tí wọ́n ṣe wọ́n ní ẹgbìyànjú ẹgbẹ́ ewọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wù ìwà ipe tí wọ́n bá ní owó ko ma gbianju lati ma save die de ka ma fi pamọ die die bo ba gbianju lati ni ruwa eko ise iye te ba ni e ma na gbugbu etan e ma toju e bakan na e gbianju lati ri wi pe ise to mo ohun ni ke ma se e ma ma lo se yawu yawu aba won kan mi ti ko da abi pe sogun di gogoji won ni yen o da to won ni ki yan ni se dada lowo to ba wa ni se to ba n pawo wole won ni die die ma save nbe ma na won ni ke wo be baba ke yan ma fi jeun won ni tori pe ile orilede to ba fe ga to fe gaga ara dada lowo to ba wa ni se to ba n pawo wole won ni die die ma save nbe ma na wo be baba ke yan ma fi jeun

0: akore koninu.
1: Gbogbo olugbe ipinle Eko ipinle wa ki se akitan e deku lona abikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu ti ma ba yi ka je tori na awon osise PSP ti lo ma fo ntelu kan ni ka je ko ma ko do ti yin ka si ma so wo le ki ko dede ojuse wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni apo Eko le lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma le yanju didalenu lona ibofimu gbẹrun lọna igba o le adota na owo itoro pelu awon osu meta gbaku to ba ni onkon lodi se awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikoni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni
2: Eh, madam.
3: Oya, e bo sile.

0: koko nu wele so e bon defe na lo je pe o nte se waju ma je yin o je o
1: mo
0: de aju mo ko se wo lo yo kan
1: eyin a olore omo leko lokan
0: so wo lokan
1: eyin
0: lokan oluku ba je tori rocket ma ru fun ile ni o ti wa nu eje o ma ba mi je nja fi ko ya mo ra
1: tori mo nje
0: nu ya condition be me mi
1: o ma tu ti mi won gbo lara la ko njo
0: ba mo lajo kan la ma la run sasun dupe ti e me jo fun je olale kan me yo ta jide na jan joju elegba me yo idowo oluyege e poroko yo mo pe me yo ni wa so wa bi ti mo lo la e ja ba na yo ya yo kire ti se wa si re de na ji ka le wa wa na ko awon ajo last man ni o toro man li lo bibo opo ni ipinle eko iyen last man won ti je ko di mo pe agbojo sere lati ile wa yin ka ko o ti de okan ninu awon asuju ajo na o won ni ojo wednesday to je ko koja bawo calendar wa 13/14/15 ojo kedogun lo bo si o osu kejo de wa wayi ni mi ile ise awon ajo laswa te pe o wa ni osodi ni ipinle eko nigba ti yin councilor oni nko ko dupe lo gomina ipinle eko baba jide san wolu gbara kikise o oni commissioner fun gbogbogbodo oko ni gbe ni oluwaseun osiyemi olupe lo won oga agba fun ajo lasman ka ni ipinle yi ogbeni olale kan bakari oki oni fun anfani ta fun awon asojo yin kan wa ni ojuse ohun ti bere ise ti bere ni pere o oni o la awon ara loye nipa awon ofin to je ko de mo oju popo ni o tun se lele lati di pe asiko ti won fun won ni iye tutun yi won sa gbogbo agbara won pe ipinle eko awon popo na na ojo won lo serere serere serere ajo lasma so yin ka ko di aso won o akore ni ipinle eko abi material si ni fun bal Mr. Pilot Mr. Helicopter yo rorun yo ba lo sinu gbogbo ni gbogbo ile gbogbo abala ria eran kala won
1: in the nation la lo toni ni o tin so ni ipinle bayesa ni mo ti o nibi ti awon olopa en gbianjo olorun ti bo ma fun yin se e wa le se olopa ni ipinle bayesa ni won ku mu awon afurasi meta kan ti e pe osise ijoba ni won won ni ijoba bayesa ni won wa ni pe won ri pa ohun ile ijoba wa ko leta si ile olopa pe ejo e wa se na ko won ko awon equipment awon irinse kan to ye ka won to je pe ye won to ni 500 million naira million lọna edegbeta ni owo awon ko dide pe awon oriri ise na mo awon wa kọta si le ise lopa pe ise je mo ba se le ise iwadi lati e ba won ise iwadi bi ton ti ise iwadi ile pa ni won ti ri pe won mu awon ogbeni meta kan ti won je ise ilibayesa government awon bi iwadi igi ni kade sunday ati azabia yaki oruko awon meta tare ni pe bi ise iwadi won lati fowo siku mu awon lo so pe o ki bayi awon je bi o awon lo won se ise laabi na e to je agbenuso atalukoro fi ile ise olopa ni ipinle ohun yen deputy superintendent Musa Mohammed lo salaye oro na o lo na won po ara won ni KVA parking je so ti pe won ara 10 kv ni won ji pe won ni bako na ise to pe won fi gbe ile dide awon machine awon electric ni machine lori sirisi je pe ijoba ra lati fi sise akose ni ilu na o ni pe awon ise ni won ji pe sugbon ni bayi awon meteta owo osiku awon olopa ile ise won ti mu won si to se mu won won so pe o de awon ti confess lo lo to na won wuwa odan ko se jo mme we ni ro nation lati ni laaro toni
0: ba se mo fara gba koko ti fun ti aro yi lo tuju atoku lo le kan ti ade mi ade so ya dupe lo re ile ise re ko akesi o mo we wa have alade
1: akosile
0: to je ogba fun ile ise re ni ya to je pe ibeta
1: be na omo to bi
0: ade adegoke ak akare kadido gbololufe ata lo gbabale ride nigeria ko se mo lo se yo pe lowo yin sugbon ni le se pata lo ko awon alase ati bu awon osise ti ko pe de won ni kamala si ko yo ja bi ni ba wa saba yo ti market wa abi pole ati de wa de bi pe yo ti ma ye yin se ni kamala si ko ka fi ma ki dij taufik ajiboro baboke o aka ebe ko wi de be ko

0: ejo bi to bu de ka o samodo samodo se mi lola anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wa sallam igba odun ona ni ni ke fi se o opolopo odun le se laye laye ba kan na
2: alukoro abi oruko te ko kon ni e alukoro eto
0: alukoro
2: botini
0: to ji lo so mo ni alukoro eto ni ko la kede eto
1: be ni omo kan na omo akede wa kede to oluko alukoro e favor gbe mi sola temi dayo de laja eni na mi o nsaye yojo bi e lagbara olohun wa dagba wa opolopo odun ohun lo ma se laye bo ti munu obidun o si je idura ni dunu fa wo bi ni lagbara olohun
0: ka mo ke ofun ke ati sani ka mo
1: be no ni
0: awon gbo ti o da si ko mo je pe bureda ta ti wo ra abi ko ko fu
1: ba ni ki se ko la
0: ah o ka gbe o ti opolopo o se sabodo sabodo se ba mo lo sabola gbe o lai pe lai jina ke ni ko tin je ni keji mi
1: fauzia sala ko so nuru ko temi
0: yesu

0: And I said, go, and let's go. Who call you?
1: Hello,
0: call you.
1: So,
0: do what you feel. Baba, baba, listen to Soki. Am I joking? No, Soki, Soki, baba.
1: Ah, hey, yami. Hey, I'm going to tell you.
0: I'm going to go to the house.
1: Ah,
0: but when you that, so.
2: Be, Baba tun de are mu a ngbo yin
3: Baba wo bi lo tire si ko da ko ni seyawo
2: hmm
3: aje lo tire ka do do pe bo de ba nbo yo si sa lo teni ti o ti je oyin lo fe ku be ido
2: hmm
3: ewo mo ka ko se boya agbara e ba fi gbe mo sugbon kun ani ba wa bo
2: hmm
3: ki we hanna kale tori le bi olorun ba wa
2: ami bolaga
3: lati agege
2: agege e seun
0: ri agege no tin go ro adupelo 08169916 to koju sele kan lo ko se lo
2: gbogbo
0: awon to npe to faramo yawo pupo oko ninu won eyin ya wa te wa nle ninu wujije bo se wa fokore
2: be lo wa fo birin
0: eyin le gba oko yin fe yawo meta abi ko fe yawo kan le ese kala re
2: 08429948
0: baba wa ero edo okun e gboju oko wa yen wole Imam of Korea.
2: Hello?
0: Yakamilina.
2: Oda.
0: Oda Pupin. Hello? Hello,
1: Equator.
0: Who looks for that thing for a while?
1: I'm like along with Jamal Babella and Itafaji.
0: And you got to bring you to a level. What do you left with?
1: And you got to talk about power.
2: I'm going to go to the house.
0: Hello, good morning. Ibafo ni pile ogun le ko ni
4: be
0: en gbo wa ketekete nbe
4: be
0: ategun e dari eda oju wo le fi wo
4: oju ta gbo na ni pe oju da se ya wo le ti meta ya gba de ba ba de ba ti ka e ma se ju re lo
0: me lo lo wa lowo yi bayi
4: eyo
0: olon fa bari kan si en popo si ni yo wo ni
2: la e pa le mo keji
0: e pa le mo keji
4: e
0: da be ni yo lo lo e to ti a foju ora je na wo e ma gba sa ke se n ya wa te n gbo wa e ti oju kan wo oju awon okunrin ri o
2: ben
0: to ba lugbadu obirin mi bayi so ti yo ni se se awon

0: Koko nu wele sa bode fe lo lo je pe on te se aju fun ta ro ti toni tori pe la yin sa kari tun la si dana ko beru ba dupe ori adan yo ro mi ran gba ope lo re ja ma dupe e da ma sala asi ku simi ti toni o ojo kokandilogun osu keje odun 2026 isimi ologo aba jesu kristi wole ogo idunu reti ayo alaafia be mi ni yo dare esi wa ba se fe kuri fun kuri fa na be ato ti de gege bi se wa ku lo wa ko si waju ko si kain mo bi olu ege na loruko temi jawon ejini awa won ojoko si yara agbara o ejina bayo le na lo won bo pe bo ni bu kan se lo adupe lowo yin o gbogbo en olufe wa tesin pulu oja dodo wa na da dupe lowo yin ayi tesi ti lowo ajojo odo bi eni ko ba ni o
1: be ni
0: olorun ba yo pese fun yin o
1: amen
0: ba ton pese fara yo pese fun
1: yin o amen amen amen ase wa ase kam kam
0: ah eni keji ni o
1: e ka wo si koko nu we royin apa keji ni ti le se Bond FM 92.9 e seun bi e se 30 ti wa lagbara olohun isimi alayo isimi idunu isinu anu ohun na la ma ni lase alawre o so tutu ta mu yi ohun tutun ohun ayo ohun idunu lo ma kan lekun le gbogbo wa a ti ba wa kale lase alawra bi fauzia salako soni loruko timi
0: Sunday Tribune o wa pelu mi Sunday Telegraph no gbeyin ati gbelegbo awon royin wa kun fofofo fawon ro itoye pe o se wa lanfani jaki jado agbara yi lodo ti eroyin to wa we royin to wa nbe
1: the nation one be Sunday punch no gbeyin atawon iroyin
0: pa ko pa lo si abala to lo selu de tori edun je an bagba mu ni eto lo ni oselu oselu na lo ni eto enarisi nfe ko larun kankan lara o me ni oni se di bebere ka file kan si de elomi tori pe gbe kefo ti le gbe alamu fowo ti ogiri la to ro le lo si ipinle ogun won ni be bagba gbe won ni oludije fun pogona egbe oselu APC ni ipinle ogun oruko lagboye senator solomon lamile kan adiola gbeyan si yaye won ni won ma ti fowo si o koda won na wa digbigbi leyin won awon iko fun ti iya laje baba laje fun ti remolan lo pe akesi lori abi o te kun se ni ko pe yi won ni ngba ta wa soje yi ta gbo pe are fun ti awon ka na ati iya laje ti remolan oloya bile ko olufunke oye laja ati awon iko won la gbo pe won ko mo lubo jansi ni anse ati leyin fun senator adeola o lati lo dije fun ipo oguna ni egbe osilu APC ni ipinle ogun ni bi ipade kan to pe waye ni ko pe yi toro won ti awon oloko awon asaju karakata won ni ani giloko ka won mi sore won na ni fokatan lori senator adeola yayo won ni akole ati pe ko te ko ti de ri ipo garo tin se dada to si je pe o je oloju arun won ni de to je pe ran fi wa leyin re ni o won ni witemi de mi won te o ko to lo senator adeola yayi na ni onu won dun si o eyin yalaje baba laje o wi pe ifokatan te ninu yin te ni sohun wi pe oni ja yin ni tan mo papa julo olugbe ipinle ogun oni yen ja si pe ifowosuwopo ati pe bo se to je asaju yato fun pe bam bam ni mo yo mo pe bi ko mo nkan kan wi pe lo je ke ni ifokatan lori won o wa ni bubu to lorun ti wa se pese pete o ni kara ba ti sun lori to n ba ti tewo gbo opa ase oni e ri pe ka yo to mo yato si ti daada wi pe yede be oduro oni daada yo to mo te si waju ni o olohun o si ko mo lubo o ni dawo Ono won si gbe aluga toro mo ti oro aje awon waju ni o Olorun o si ko mo lubo o ni dawo Ono won si gbe aluga toro mo ti oro aje awon loja karakata o ran lagbara tori pe are ni badan la ki ya boro bola ba to wa ya boro fausia abi te o tun ta ko to ko mo ba jero ni de oni ndagba soke gbogbogbo o mo jake jade ipilo ogun to o si ko mo lubo atomode atagba o ni da kan si o kokoro le se bo de fe o n test waju labara to lo se bi de ni yo
1: be ni ko fo nu we ro yin le se bo de 592.9 no lo n test waju ni no ro yin the nation ti mo tun na ogo la ro to ni ipinle osun ni mo lo kin ki eleyi nipa ti oro oselu to mu yen o nibe ni awon egbe oloselu to wa ni ipinle osun patapata ni won ti parapo to ni pe ohun to mu mu lokan aya awon bayi o ni ohun ni alaafia bi eto sibo eto dibo yo se lo ni rowo irose papa julo ni ipale mo fun eto dibo ti ipo gomina ele to fe waye ni ojo kedogun osu kejo odun ta waye ni ipinle osun won so eleyi nibi ti won ti se aporo kan ti won ti pe aporo ti won pe ni governance and election integrity summit ele to waye ni ilu osogbo ni ipinle osun state lohun nibe ni won ti so wi pe o se pataki ki awon egbe oselu to fi ko gbo awon lenu loro soro oselu ati oro idibo kan lati se ipade yi lati le daju pe won ko wo bo iwe won do fo ipadu kan soja wi pe eto idibo yi se nitori alaafia ati pe ife orilede ye ati ipinle osun ta won ni lawon fi fe se to fi ni si ko un ko kokan ninu awon to wa ni bi eto eyakoro na ti won ti soro awon na ni ajo INEC won wa nbe iye ajo tori si ise eto idibo lorilede yi awon electoral bo won wa nbe awon oba alade awon ba won wa nbe awon lori elesin atawon loselu kotun kan awon ajo ti won ja fetomoniyan ni won jo ko bo lu bopo ti won joko ti won si jo soro yi pe pataki

0: jẹ ka pade ni pẹlu awon ojogbon lori eto iwosan irora okun lagun marun titi di agun mefa ku iseju ni egogun bakan na ile se bible center of nigeria won ti ko ni number 150 ko duro odo pan boso ni adebowale house won ti wa ni number 202/204 ikorodu ro bi yen na ni o sugbon pan group na wa lai leyin odo pan bo si pan group na ni ade pan group de di church ibera ni meji yen ibe ni bible society of nigeria lo wa lo lo bayi e le gbe bi si won be e ba fere awon management ile ise bible society of nigeria e lo won be e lo lo ya fe fe o e ka ro o yes a o yes o oruko ya bi lo se pe wa
1: oruko mi ni atuwale pa ajaja kute
0: lati akute number mi ka fun yin
1: number 1
0: o ti lo
1: number 4
0: o ti lo number 6 wa nbe
1: okay
0: da baba igba melo tabi bi melo ni won ko oro yi si ninu bibeli o ye so o to so mi o
1: data e ba se te
0: o de ni Luke wabi
1: Beta
0: Iketa anko
1: Iwe Ganatia Kata 4-6
0: Sheri Ika epo ni Luke uye
1: Beta
0: Eda kwa nasi maku
1: Oke Mark Oke Mark Kata
0: Kori morike Eti da Eti da kwa jabe Yeti bwado so kwe kino onge fu Eti da be ni eti o Oda, I said, yes, sir. Niba we je ta se daya ka koja lo si abala to kan niba ti a fi orin emi ta tun fi wole Bond FM lawa 92.9

0: Betelu to ba di Johnny Mahanaim ni Genesis 32:1-2 je ti gbo.
1: hello ba
0: e ka ro
1: ba
0: oruko ya ti bide tin pe wa
1: ambassador jide lati pako
0: number wo ni ka fun yin o
1: number 10
0: o ti lo
1: number 12
0: ti lo 14 ti lo. Awon yan ko erugan won ko nle ni. 18 wa nle. Ki loruko alufa Olorun ti Oba Solomon fun ni ifeyin ti apapandodo compulsory retirement si abule won ni village to wa de Anatoti nitori pe wa lara won lote si ijoba re. Bade Abiatari alufa ni.
1: Okay,
0: Abiatari ni. O wa nbe iwe awon ba kini. Ori keji. Ese ikerin dini ogbon de iketa din logbon. First King 2:26-27.
1: Yes,
0: ese te pe wa o.
1: Yes sir.
0: Yeah. E ja lo ka lo gbo orin emi ta tun to lo si abala. Thanks. Ka lo gbo orin.

0: na ni o Jesu lo se mi lore o ti mo fi dupe na fun ka sare ma je ise yi ka ma se happy birthday si yeye Folashade Aderike Oyedele ni Oluku Ewu Street Prince Bus Stop ni Ijegun Lagos pe eku ojo ibi yin o ti e ba n gbo alaroye ijesha ohun na ni oni ki a ma ki yin lati odo Morfudin Oluyege bo se ni ki a ma je ise yi bond lawa 92.9 awon eto wa n te si waju a ma lo sore to oro sunukun bayi pelu awon atoko eto to ti wa nile agbara lati tun mu akotun eto wa si eti iboye ya Tawrid Abdullahi ati Balikis Ibrahim won ti wa ni kale o e ma ba wa kale agbodi ni
1: Oro sunukun oju sunukun lo ye ka fi wo lo mu awon oloporo pipe niyo bi mo po ni le se bond fm 92.9 lati se agbekale eto oro sunukun bi ti lati ma se agbeyewo awon oro to nlo current affairs ki lo sele gan lawujo wa awon iwawo ni ko to awon ewo lo to se ba fe mo kule kule awon sele kayefi lawujo wa e ma gbe sudo mi o 92.9 bond fm ni ke ma gbe si ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro titi diago mọkànlá agbọn ṣẹjú bá kọ ni o pẹlú àwọn atọkùn ètò ògúnlógúngbò tó ń dátọ lẹnu ògún Malikis Ayébọlá Ibrahim àti Tawrid Abdullah ẹni ńlá ló ṣe òun là olúfúnkẹ wúrà ọládìsá lọlọtún ètò ọrọ sunukun ní gbogbo ọjọ sunday lago mẹwàá àbọ àárọ nílé iṣẹ bọndẹfẹ ìwọ náà darapọ mọ wa ká jọ fojú sunukun wò.

0: na ni o lati le se Bond FM 92.9 asiwaju ni wa oba mi oke lo diri e wa fakoko ti wa ago mokan lati lu ni le se Bond FM awon eto wa nte siwaju a ma lo sori eto equis mi baye pelu Al Haj Musiba Alade baba izi ti won je are egbe apede ara ba ilero na wa nibi lati mu eto equis mi wa si ti igboyin agodinu
1: eto eku isimi ile ise radio bon fm 92.9

Ezokwu o ihe Jehova bụ. Amaghị m nke gị onwe gị na-etu ya, mana ọ dị mkpa ichetara gị. Mkpa ọ dị, ọ nakatakwa n'itu onye anya ba ha. Iji wee si ya daalụ, iji wee si ya na omeela. Maka na ọ bụrụ na ewezụgị ya, ndị ka gị mma alago. Ndị ka anyị wee nwee akọ na uche, ha alago, ha nọ n'ime ili. Ndị ka anyị wee jide ego, ndị ka anyị wee mara ihe. Ndị ka anyị wee igwe ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ha bụzi ndị ikekwa na ha nọ n'ala. Ndị tụpụtachagoro ụmụ atụmatụ dị iche iche bụ nke ha ka eme n'ime ọnwa a. Ha nọ izi. Mana gị onwe gị onye kanyere ndụ, ị na-eku ume. Amazị m ihe bụ nsogbu. Mana ọ bụrụgodu uri na nsogbu dị. Nke a makwa ama o na nsogbu na-adị na-adịba. Na ọ na-adị na-adapụta ka mmadụ adị na nsogbu otu a ka nsogbu na-esi ya na-adị. Mana ihe dị mkpa ịrụtụ aka ebe a bụ na n'ọnọdụ ọbụla ị hụtara onwe gị na ya nwegodo obere oge ị ga-eji wee wepụta wee si Chineke. Imeela n'ihi na aka m na-eku okwu. Imeela n'ihi na aka m na-eri nri ọnụ. Obodo siri ike, ị na-eri nri, ị na-agbawa akwụ, ị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ya bụ, na mmiri ndụ. Ka anyị na-echetara gị mkpa ọ dị. Isi eze ndị eze. Ya nara ekele. Maka na asị na otu ome mma na nke o mere. Ome gịnị? Ome kwa ọzọ. Anyị ka nọkwa ya. N'oge mmiri ndụ na Bond 92.9. Naanị ihe m bịara esi ya bụkwa n'ọnụ m juru na ekele oge niile.

bụ ihe m na-ayọ n'egwu ebe a tu ekehia ya bụ ọ dịkwazị mkpa na gị onwe gị soro m wee yọrịa ya bụ egwu ka ọ hapụ ịbụ naanị m mgbe anyị gara n'ụlọ ụka ka anyị na-ayọrị egwu e nwere ndị ọ bụ nnọọ naanị mgbe ha gara ụlọ ụka ka ha ji ayọrị egwu ya bụ ka ha ji eto Chineke. Ọ bụrụ na ha si n'ụlọ ụka laa, ọ bụrụzikwa ka ọ dịbazikwa nuo. Nwere ndị bụ ma n'ụlọ ụka ma n'ebe ọ bụla enweghị nke na-adị ha mma. Ụfọdụ n'ime ha na-abụdị ikekwa na m a na-enye onyinye a na-aga nnọọ n'usoro n'usoro ma ọ bụ n'ahịrị n'ahịrị. Enwezie ka m isi wee gbaa egwu hai ọ ga-adị ya ka anya machipụghị ntị n'abụghị na m nọ n'ime ụlọ ụka ka anọ. Ọ lee anya sị hei n'igodo ihe onye nke a na-eme ewee sịkwa nna nke gị ọ kachasị njọ ebe m nwoke nọ. Mana ọbụkwa na ụmụ nwoke niile o enwekwara ndị nke na-agba ya bụ na-adị ha chọọ dịrị ịma ha na-eto Chukwu mana e nwere ndị nke bụ hịa imekatakwụrụ ha n'iru ọfọghị ịzọbiga ọkpa ma isi na ọka m irunata wee kelee Chineke si na ị na-agba egwu. Mana etu o sila wee dị ịgwa gị na m afọ na ha akpụkede nso na ihe ndị ọzọ dị iche iche ịfụrụ ọnụ na m nwatakịrị ahụ ịmụrụ ọkwa ha na ọ pụta nanụ n'akwụkwọ ha ga-esi n'ogogo nke a wee baa n'ogogo nke ọzọ. Ugboro ole ka isi go Chineke daalụ n'isi ụmụaka emeghị ihe ọzọ na o chekwabara ha. Ugboro ole ka gị onwe gị na-agwakwazi ha mkpa ọ dị bụ ha nwa na onwe ha iji aka ha wee cheta na onye na-enye ndụ onye na-ebugo n'ogogo ọbụla bụ Chineke. Ọ n'oge mmiri ndụ ka anyị nọ na Bond 92.9.

a ga-ewerịrị nke ga-adị gị mma. Ọ bụrụ na nke gịdịgam gịdịgam gịdịgam adịghị gị mma, nke anụ nwa eji m n'aka na m ikekwa na m ibugharị ahụ gị na m enye gị nsogbu, mana emee n'ihe ọzọ ihe ekwenye n'isi n'oge mmiri ndụ na Bondi 92.9 FM.

ọ bụrụ na Chineke edughị gị, ọ bụrụ na Chukwu echeghị obodo n'efu ka anyị dum na-eme, ya bụ hapụ natagodi ya bụ mkpa, hapụ nsogbu ahụ, hapụgodi ichebe m etu ọ ga-esi wee gaa, hapụrụ ya onye mara nsogbu ibu ka o bunarụ gị ya. Karịa na a na-ekwu ọzọ, uche gị a na-agba ebe ọzọ, maka na m ọwụ erughị eru ha karịziri nkọ, anọkatasị na mmadụ nọ ọnọkọtara ọsụlọmpụ a, ebee dị ka anya bụ asụsụ si wee bịa, okwuoke ochiche oke ndọkasị arụ, ka anyị wụsa natagodi ya n'akụkụ, were ihe ndị ahụ niile ha fee, eze ndị eze n'aka.

Kwali Alakarambo, no gendi buna Bond FM 92.9. Gere akokowa. Tabu Sunday wokeke abalirini tolu nkoma July. Na final ni meba for 2026. Udo drigo nyoma na egenti. Na kwa ne imi homa. Makana nkonye mere koga na rungo ya. Na malite ndi abu isioku ndi waoranyi isi akoko. Agwala ndi bina ogbe ndi deimire na akpakari ike na ha ka ha si n'ebe ndi ahụ pụọ ka government state Lagos na agbasi mbi ike ịlụ ọgụ megide ideimire. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha abanyela aka na akwụkwọ nkwakọrịta udo ka a na-achọ ime ntuli aka iji họpụta aka na-achị steeti ọchụ. Gọọment mba United States adọọla ụmụ amaala ha aka na ntị bụ ndị bi na mba ndị ọzọ ka ha mụrụ anya ka nsogbu bilitekwara ọzọ na Middle East. Ngwa nụrụzie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Onye na-anụ olu ya bụ Nkasi Obi Chinwụba, onye Director General ụlọọrụ National Emergency Management Agency na-ama n'aha mkpobiri Oriak Zubaida Omar. Agwala ndị bi n'ogbe ndị ahụ idei mmiri na akpakarị ike n'akụkụ niile nke ala anyị ka ha nabata ịdọ aka na ntị ndị ahụ adọburu ha ma si n'ebe ndị ahụ kwapụ kwaga n'ebe ndị ọzọ ha ga-enweta nchekwa ka nnukwu mmiri ozuzo ka nakwa na-aga n'ihu. N'ozi ya, Oriak Umar sịrị na oke mmiri ozuzo a na-enwe ugbu a chọrọ ka obodo ndị nọ n'ihe ize ndụ were nzọụkwụ dị mkpa iji chekwa ndụ na ngwongwo. A kpọkuru ndị mmadụ ka ha na-ege ntị na ndụmaka na ntị gbasara idei mmiri ndị ụlọ ọrụ gọọmenti ndị okwu dị n'aka na-enye ma kwaga n'ebe ndị ka elu zerekwa ịdị na-akwọ ụgbọala n'elu idei mmiri makwanụ na-aga ije na ya. Ya bụ Director General ụlọ ọrụ NEMA dọkwara aka na ntị megide ịdị na-awụnye ureure na ọwara mmiri wee sị na nke a na-akpata idei mmiri. Ndụmọdụ ndị a na-abịa n'ihi ndụmaka na ntị nke ụlọ ọrụ Nigeria Hydrological Services Agency nyere bụ nke kwuru na steeti 40 na-eche ọdachi nke idei mmiri ihu site n'abalị 14 ruo abalị 20 nke ọnwa abụọ ọnwa July nke gụnyere Lagos, Adamawa, Benue, Kaduna na Plateau. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka amata na ya na-agbasikwu mbi ike ịlụ ọgụ megide idei mmiri site n'ịkwalitekwu akụrụngwa ndị eji ebi ndụ, ịmanye ndị mmadụ irube isi n'iwu ndị na-achịkwa gburugburu ebe obibi na ịchụkwu nta mgbasa ozi. Odeakwụkwọ gọọmenti steeti Lagos Oriak Abimbola Salawo Hundeyi mere ka amata nke a ka ya na ndị odeakwụkwọ kansụl ime obodo na local council development area 57 enwere na Lagos nwesịrị nnọkọ. O kwuru na njem nleta aka na chi steeti a na ndị so ya bụ Maazị Bajide Sonwolu na ndị so ya chi steeti a mere na nso nso a bụ ihe mgbaama na-egosi na ọchịchị ya dị uchu ịchọta ihe bụ nsogbu a ga-eji gwọọ nsogbu idei mmiri steeti a kpamkpam. Ndị agha ala anyị anwụchikọọla mmadụ isi a na-enye enyo na ha bụ ndị ohi bụ ndị na-ezu mmanụ n'ohi n'ọrụ ndị agha ndị a rụrụ ka bụ nke a nọ na ya wee kụsasịa ebe a na-egwu mmanụ n'ụzọ na-ezighi ezi na steeti Lagos. Ndị agha 81 Division rụrụ ọrụ a ka ha nwetasịrị ozi banyere ọrụ igwu mmanụ n'ụzọ na-ezighi ezi na steeti a dịka ozi si n'aka onye na-arụ ọrụ ka okwupụta okwu n'ọrụ a Musa Yahaya siri kwuo. Ọ bụ n'abalị 16 nke ọnwa July a ka a nwụchikọrọ ndị a n'ebe ha nọ na-egwu mmanụ. Ọ mekwara ka a mata na ndị a na-enye enyo ugbu a n'aka ndị agha na a ga-enyefekwa ha n'aka ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC agalaba nke steeti Lagos maka imekwu nyocha banyere ukwu a
na mele anya ikpopu ha ulipe oburu bua ke malitere isonyere anya akọ we na no na bere gi sinoge ndi igbo ko loro aye bu Bond FM 92.9 dina number 1A adekunde faju iwe JRA Ikeja Lagos kai gani hu na kokonde for drone aja landi no so na aru oru na Lagos State Primary Health Care mma maka idi uchu na idi soru ike ha na kwa oke di ezigbo mkpa ha kere na ikwalite ndakota ahu ike na agbanyeghi nsogbu ndi ha na enwe na oru ha ma agwa ha ka ha jide nka ha ji na oru oma ka ha no na eme ka oru ha na akawanye mma onye permanent secretary otu board Lagos State Primary Health Care Board Dr. Ibrahim Mustafa nyere ha otutu a n'oge a na-emepe nnọkọ ọmụmụ ihe nke ndị ndu ndị nọọsụ nke afọ a bụ afọ 2026. Dr. Mustafa gwara ndị na-ekere òkè na nnọkọ ahụ ka ha hụ ịdị ndu dịka njem ịmụ ihe uto na ọrụ na-adịgide ogologo oge ha na-adị ndụ. Ọ dụrụ ha ọdụ ilezi ahụike ha anya ịmụta nka ndị ọhụrụ nakwa iji ohere ọbụla ha nwetara mee ihe maka ọganihu nke ọrụ ha. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị e nwere na steeti Osun abanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta udo na-ekwe nkwa iji udo mee ntuliaka ahụ eji ahọpụta aka na-achị steeti ahụ nke ga-abụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọgọst ma hụ na ọ gara siriri werere. Ndị hụrụ maka nkwekọrịta a bụ Osun Development Association na mgbakọ ha nwere na Oshogbo. Ya bụ mgbakọ kpọkọtara ụlọ ọrụ INEC, ndị ọrụ nche, ndị ọdịnala, ndị ndu okpukpe, otu ndọrọndọrọ ọchịchị na Civil Society Organization ịkpa nkata banyere ime ihe n'udo tupu oge ntuliaka ahụ, oge a na-eme ya nakwa mgbe ọ gasịrị. Aka na-achị steeti Anambra Maazị Chukwuma Soludo emepeela ihe akpụrụakpụ eji akwanyere ochie dịka aha eji ide akwụkwọ mara ọkammụta Chinua Achebe Ugwu nke dị n'ugwu Nwasike Roundabout Ogidi dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili North. N'okwu ya na mmemme eji mee nke a, Maazị Soludo kọwara Chinua Achebe dịka ochie dike eji ide akwụkwọ mara n'ụwa niile. Onye ihe eji mara ya bụ ịkwụsi ike n'ihe, ịrụsi ọrụ ike na ọrụ ọma. Ọ sịrị na ya bụ ochie dike kwesịrị ịbụ onye a na-agaghị echefu echefu n'ihi oke ndị pụtara ihe o kere n'akwụkwọ ọgụgụ nakwa n'obodo, ma chetara ndị mmadụ na Achebe rụrụ ọrụ dịka onye President General Ogidi Community ma kụzikwa ihe na ụlọ akwụkwọ University of Nsukka. Ya bụ aka na-achị steeti kọwara n'ihe ahụ a kpọrọ akpọ bụ iji chekwa agwa ndị eji mara Achebe ma gbaa ọgbọ ndị na-abịa n'ihu ume inyomi ya. N'ikpeazụ, mba United States nke America enyela ụwa niile ịdọ aka na ntị ka ha mụrụ anya ka azụ n'ụzọ nchekwa ma gwa ụmụ amaala ha ndị bi na mba ndị ọzọ ka ha hie asaa n'anya n'ihi nsogbu na-akawanye njọ na Middle East. Ozi si n'aka ụlọ ọrụ United States Department of State dụrụ ndị America, ọkachasị ndị nke bi na Middle East, ọdụ ka ha nọgide na nche na-ele ka ihe si aga ma na-agbaso nduzi na ntụziaka nke ụlọ ọrụ nnyocha anya mba United States ndị nọ ha nso. Ozi ahụ dọrọ aka na ntị na otu ndị na-adụnyere mba Iran ukwu nwere ike ịmaja ebe ndị nwere ihe jikọrọ ha na mba United States n'ụwa gbaa gburugburu. Ndụmọdụ a na-abịa ka ụgbọelu drone mba Iran wakposiri Jordan nke a nọ na ya gbuo ndị agha mba United States abụọ ma merụọ ndị ọzọ ahụ. N'iji weta akụkọ ụwa nke taa na njedebe nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. A gwala ndị bi n'ogbe
ndị idei mmiri na-akpakọrọ ike na ha ka ha si n'ebe ndị ahụ pụọ ka gọọmenti steeti Lagos na-agbasi mbọ ike ịlụ ọgụ megide idei mmiri. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha abanyela aka n'ukwu akwụkwọ nkwekọrịta udo ka a na-achọ ime ntuli aka iji họpụta aka na-achị steeti Osun. Anyị mekwara ka ị mata na gọọmenti mba United States adọọla ụmụ amaala ha ndị bi na mba ndị ọzọ aka na ntị ịmụrụ anya ka azụ na nsogbu bitekwara ọzọ na mpaghara Middle East. Ọ gwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Taiwo Sodiq bụ onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka ige ntị.

Oa. To arebam egula megu. Kanno amondo. Lebechimanya. Amam no taaka ojidi njo. Emetia oga gerere mma. Makana amaram onye mu na asu. Oga de ekwe kanduwa muoma amu. Amaram ihe opuru ime. Jesus onye nso na azu. Ebe ndabere na di ahapukwana m. Kanduwa wee rare jum si. Ole ebe chima owu no. Kama wee ka onu kwuru njo n'ebe nno. Mesia.

0: de maga onwe gị bụ odeni igbo ọ ga ekwesi me ọ ga ekwesi me maka na ndị igbo bụ odeni igbo anyị nwere bu nwe mpụ n'ụdị ọbụla ya bụ na m igbo zuru ezu o kwakwazị m ghọta na gị onwe gị onye na-ege ntị bụ m onye nke m bụrụ onye nke anyị n'oge ozi ekele ka anyị batara n'ime ya kpọmkwem na bond 92.9 fm dịka anyị na-adị na-emebe oge ozi ekele bụ oge ị nwere ohere iji wee kpọ wee kelee ndị hụrụ n'anya ndị na-echere gị ezi echiche efugia ndị na-emetere gị mma ndị nyegoro gị aka n'ụdị pụrụ iche ya bụ na ị nwere ohere ịkpọ wee sonye maka ikele ndị ahụ ndị dị etu ahụ ndị ọdịgị n'obi nke ọzọ wee bụrụ na enwekwazi ike ọ bụrụ na onye na-echere gị ezi echiche ga-echeta gị taata maka ikele gị ya bụ na aka nri bụ anyị aka aka ekpe wee bụrụ anyị aka maka na iso wee mee nke ahụ aga m abụ onye ndu gị na nke taa Roslyn Chika Ajichanaye ọzọ dị ka ịbịa wee bụkwaziara na m biko ọ bụrụ na ịkpọ isi n'ebe igwe okwu redio gị nọ wee pụọ ma ọkwa na-egbanyụ ọnya agbanyụ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu o ngwa kpọọ akara 0706-316-1916 maọbụ ịkpọọ akara 08065362035 idetere akara na-aba nye gị ya bụ nke a garọ nke a ga ngwa ka anyị hapụ kene nke 070 ka anyị kpọọ 08065362035 maka isonye n'oge ozi ekele na bond 92.9 anyị na-eche akpọmoku gị maka ịkpọ wee kelee ndị hụrụ n'anya alo onye ka anyị kele na ezigbo aha gị na-ebe isi akpọ valentine okafọ kedu ebe isi akpọ nna mpaghara ogun steeti kedu ebe mpaghara ebe ọ bụ ngwa gaa n'iru n'ikele ama m n'udo dị ebe a ngwa gaa n'iru valentine gaa n'iru ndị ezinụlọ gị ha na-ege ntị valentine maazị ndị ezinụlọ gị ọ dị mma ndị ezinụlọ Okafọ valentine okelego unu valentine sisi kene ndị ezinụlọ Okafọ mana ọ dị ka m Okafọ nke a ọgbara ya ṅarị ngwa anyị na-eche akpọmoku gị na 08065302035 ịdeta ya 08065362035 maka ozi ekele na bond 92.9 ka anyị na-eche gị ka m akpọmoku gị bata anyị na-eche gị ka akpọmoku gị bata n'agbanyeghị ihe etuwọkụ na-eme gbalịsi ike 08066532035 ngwa gaa n'iru kele ndị ịchọ ike
1: a chọrọ m ka ikelere m ezinụlọ m ezinụlọ eze biro niile ụmụ m ji where Jeremiah, Glory, Akudo, Somia, Ghana, Sika, Chineke, Kozani, Legazepe, Ndeban FM, Nile, Kachineke, Sevanyo, Nyojage, Rutanye, Nafa, Naha, Jesus.
0: Amen. Kido Kole. Nyagazi. Grandma. Hello.
2: Hello.
0: Yagazi regezi bo ha gi na ebisi akpo.
2: Okay, I'm with Chima. Ha kwa for first start.
0: Chima bi ke ka first start ke de kwano.
2: Ai lo kwa ya ho.
0: Nga gani ru o?
2: Okay, we go make ke akwa we make ke na ndipo nda fe.
0: Gani ru?
2: I make ke ndipo nda fe ni na na chuna. Do we go ndu? Ifu na mela yi. Na kuzila yi bo. Na I see one man now. So that's a big yeah. Okay, I'm
0: amen. Yagazi. Yagazi. Dalarin ne oh Chima. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Ezibo. Ah, give me a beat that bo.
3: I'm from Refine Chima. Ezima Mukukabo.
0: Mwagani ru oh Kennedy Chori Kene. Amen. Kigo likole. Amen. Kigo kole. Oh, yagazi eregi. Anya ikanye no gozi ekele na bond 92.9 FM. Onye mu na ngwaraga agwaka kwa na onye mu na nkara egwa gi. Ugbu a inwere ohere. Ike, ikele ndi m ichoro ndi digi n'obi. Okwa ni abu na uwa na aga aga. Eh? Negodi nnoche, nnoche akpugo kwa na nnoche precious. Amam na ndi nnoche na azaku precious. Hey, nya ba afu oyibo. Mana nnoche si ni abu nnoche precious. Ngwa kpo kiwe ekele ndi horo n'anya, ndi nechere gi ezi echiche. Na ndi he ha na amasi gi. N'oge ozi ekele na bond 92.9. Anyị metụ ụkwụ n'ala, anyị laghachite, anyị achịkọ ya. Ndị dum bụ ndị kpọrọnụ, ngwanaranụ m nke a, ka ndị unu kpọrọ wee kelee, soro unu wee zọrịa ụkwụ n'ala.

anyị ga-ewere ya n'ebe a ka anyị were debe ya bụ egwu n'ebe a n'ihi oge. Ọ bụrụ na anyị nara m otu akpọmoku, ya bụ onye ga-enwe isi ọma wee kpọọ n'akara 08065362035. Ọ bụrụ na anyị were m akpọmoku ahụ, anyị apịakọzi anya na nnọkọ anyị na gị nna m oge mmiri njọ. Hello. Ya gaziere gị ezigbo. Aha gị na ebe isi akpọ? Madabuchike na ebe isi akpọ? Ama m na oso dị jụụ. Ngwa gaa n'iru. Amen. Kitolukole. Ọ bụrụ na ị ga-ebi ya ịchafụ ịchafụ, na ị ga-abụ onye ikpeazụ ịchafụ ịchafụ. Ifeanyị Chima ka ebe isi akpọ? Ngwa kpọpụ ya, bee ya ịchafụ ịchafụ. Naanị nkeji. Nke ya bụ Ifeanyị Chukwu ka anyị ji amụ ya akpụ na nnọkọ anyị na gị n'oge ozi ekele na Bond 92.9. Wee na-asị na ihe ọma ga-emere gị maka isonyere m. Ya gaziere anyị dum. Ngwa Ifeanyị na-ekwa pati obasi maka egwu gbarala. Abụ m Rosalind Chika Adichanaya. Cheta na mgbe ọ ga-eji ọkara gata elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị ka ọ dị n'Akwụkwọ Nsọ. Ya gazie.

0: ọya onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịgara Chineke ozi, maka na ndị nwụrụ anwụ anaghị etocha. Ya gaziere gị onyeọma na-ege ntị, ihe oge ya ruru ugbu a bụ ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Mana ị ga na-asị nke a nna n'olu nwanyị Nnamdị, ọ gara ebe ndị Igbo sị na onye na-akwụkwọ n'opi na-eme gịnị na di eficha imi. N'ihi ya, ọ bụ mụ na gị ga-anọrị na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba, ana m asị gị ka ị gbaa mbọ sonyere anyị n'ihu omume a. Tupu anyị agawa n'ihu, ka m nkele Pastọ Austin Chukwu na Owubeze Udoha, onye bụ General Overseer Holiness Power Bible Ministry, eji Operation Tikpọ wee mara, nke dị na nọmba 8 ruo 10 Mbese Street, Okomalam, Lasa Maja, by Bailek Bus Stop, along Oshodi Apapa Expressway, Lagos. Ana m asị ya gaziere gị Pastọ Chukwu na Owubeze Udoha, ọ bụ gị na atụ anya aja n'ukwu n'ihe omume a, na-enweta ihe nrita ndị mmadụ na-erita na ya bụ ihe omume. Ya gaziere gị, asị m ya gazikwara gị onye ọma na-ege ntị, maka na ị na-adị agba mbọ na ise nyere anyị. Ama m ịka chetụrụ ka anyị na-esi eme ihe omume a. Anyị nwere ajụjụ 15. Ihe ị ga-eme bụ ịkpọ anyị na ekwentị. Ọ bụrụ na ịkpọ, gị jiri aka gị họrọ ajụjụ nke ị chọrọ ịza. Mana echefula na ọ bụrụ na akpọmoku gị abata, na ị ga-esi n'ebe igwe okwu redio gị nọ pụọ, maọbụ gị gbanyụọ ya kpamkpam ka ọ ghara ịma ụzọ. Ya enwe ike n'ihu ị na-ekwu gị anụkwanụ nke anyị na-ekwu. Ugbu a, akara ekwentị ị ga-eji sonye n'ihe omume a bụ 0912-340-0672. Ka mkpọkwa ya ọzọ, akara 0912-340-0672 ka ị ga-akpọ wee sonye na ya bụ ihe omume. Dịka m kwuru, ọ bụrụ na nke gị abata, biko ekwekwala ka o mee ụzọ. Hello, ya gaziere gị nwanne m nwoke. Onye kachi onye?
1: Michael.
0: Onye kachi Michael? Isi n'isi ebe akpọ?
1: Shogule,
0: ndị agbata obi anyị. Ndewo nnu, ndị be gị kwanụ?
1: Adị mma.
0: Ngwa were ajụjụ nke gị. Ajụjụ nke ise. Ọ dị mma. Ajụjụ nke ise jụrụ, si o, oge Paul na Barnabas bu ozi ọma gaa obodo a kpọrọ Pafos, ha gara na nke nwoke a kpọrọ Sajọs Paulus izi ozi ọma. Mana otu nwoke onye mgbansi bịara ka o megharịa ya anya. Kedu aha onye mgbansi ahụ? Ị nụkwara ihe m gụpụtara gị dịka ajụjụ gị? Ọ dịka hotel e gụrụ n'akwụkwọ nsọ. Onye mere iji chefuo ya? Nsogbu adịghị. Ka nchetakwara gị ya, ọ bụ otu n'ime uru ihe omume anyị abara. Gị chefuo, anyị echetara gị. Aha nwoke ahụ bụ Baa Jizọs maọbụ Elimas. Echetala ugbu a. Ị ga-ahụ ya n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi n'isi ya nke 13, amaokwu ya nke 4 ruo na nke 12. nde won no gisi ike na agusi akwọ nso gi ike nukwa nde wo maka isonyere anyi ade mma aka bi noge ndi bona Bond FM 92.9 noge kode na akwọ nso. Hello.
2: Hey, I'm a wonder why.
0: Ndewo nne. Hello, Timber.
2: Adema.
0: Biko, gini ba ha gi?
2: Ala mu wa ra Chidera.
0: Chidera. Chidera onye?
2: Obi.
0: Obi efuna.
2: Obi efuna.
0: Obi egbu. Ele bi si apo.
2: Esi ma agba apo.
0: Ago. Ade mma. Ngwanu, wora ajuju nke choro iza.
2: Yena no te mbo.
0: Egonye obi kra. Ade mma, ajuju nke mbo. Ka m ga-enye gị Chidera. Ajụjụ nke mbụ jụrụ si o. Ọ dị akwụkwọ asaa na akwụkwọ nsọ nwere naanị isi atọ n'otu n'otu. Kpọpụtara anyị ha dum n'ime tinkom tinkom 25. Akwụkwọ asaa e nwere n'akwụkwọ nsọ ndị nwere naanị isi atọ n'otu n'otu. Anyị chọrọ ka ijiri tinkom tinkom 25 kpọpụtara anya aha akwụkwọ ndị ahụ.

0: Odika ajunka wo popo sirike tidera osirike na ga hatali ata ajụjụ nke ole? Nke anọ. Ajụjụ nke anọ ka m ga-ajụ Chinwendu. Ajụjụ nke anọ si, oge ahụ John omemmiri chukwu malitere ịgbasa ozi ọma, kedu kpọmkwem ebe akwụkwọ nsọ kwuru ọ malitere nkwusa ozi ọma ahụ? John onye na-eme baptizim, ebe ọ malitere ikwusa ozi ọma?
1: Na Jerusalem.
0: Ya dị mma. Ịgbaala mbọ. Mana abụghị na Jerusalem. Gị gụọ na akwụkwọ Matthew 5 amaokwu mbụ ruo 6, ị ga-achọpụta na ebe ọ malitere ịgbasa ozi ọma bụ na ịkpa dị na Juda. Na wilderness na ọrụ ndị na-asị bekee. Nke dị na Juda. Ndewo nnu. Kelekwere m ndị be gị. Ndewo. Ọ dị mma, kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị mgbe oge ka dị. N'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa. Ịmụta ị na-esi eme ya. Ọ bụrụ na ya ịkpọ, ị ga-amụta ihe. Ịzakwa na zata nke ọma, ga-erita ihe nrita. Akara ị ga-akpọ bụ 0912-340-0672. Ọbịa bụ akara ị ga-akpọ wee sonye na ihe omume a. Akara 0912-340-0672. N'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, site n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Ichetara ebe anyị nọ na nọmba 1 Adekunle Faju Iwe GRA Ikeja Lagos. Ọ bụ site n'ebe ahụ ka isi anụ olu anyị. Kpọọ na akara 0912-340-0672. Ọ dịka Maazị Netwak obidola anya ụra ahụ na-adị eme. Biko, kwụsịkwa ya. Hello. Ndewo nwanne m nwoke. Biko, eweliwe. Anyị dị nnọọ, ọ ma gị ma ndị nke gị. Biko, chetara m aha gị. Uchenna, nwanne anyị nwoke. Ị ma na igwe ụkwa na eme mgbe ụfọdụ olu mmadụ agbanwe. Ndewo. Ọ gara izuru otu ike. Ele nke isi nwetara nye gị. Nke ole? Nke iri na ise. Nke ngwụcha ngwụcha. Ka ị ga-were. Ọ dị mma, nsogbu adịghị. Ajụjụ nke iri na ise jụrụ si o. Na akwụkwọ mkpughe, John hụrụ ọhụ banyere otu akwụla nọkwasịrị n'elu nnukwu anụ ọhịa nwere isi asaa na mpi iri. Kedu ihe a gwara anyị akwụna ahụ ji n'aka ya? Nke ọ gbaala gị n'ala? Mba, ya gbakwala gị n'ala. Ị ga-ebili ugbu a n'ihi na m ga-agwa gị ihe akwụkwọ nsọ kwuru maka ya. Ka isi otu ahụ cheta ma ọ bụrụ na ị chefuru ya echefu. Ọ bụrụ na ị gụọ n'akwụkwọ mkpu isi iri na asamokwu ya nke mbụ ruo na nke anọ, ị ga-achọpụta na ihe nwaanyị akwụna ahụ ji n'aka bụ iko ọla edo nke ihe ọjọọ jupụtara na ya. Iko ọlaedo nke ihe ọjọọ jupụtara na ya. Ichetala ya. Anyị sị gị

dị mma onye ọma na-ege ntị. Ọ na-ewute mụ na maazị netwọk ekwe ha ka akpọmọkụ gị bata gị nwike tụrụ kere oke. Biko, ya ewutela gị ihe nne. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ga-alọghachite n'izu ụka na-abịa abịa. Ọ bụ taa ka anyị ga-esi achịkọta ya na nke taa. Mana anyị hụrụ na ọtụtụ ndị kpọrọ ọnụ were ajụjụ azatachaghị ya. Naanị onye nke gbara mbọ, anyị ga-asị na ọ gbara mbọ bụ Chidera, bụ onye si agọ wee kpọ ọbụ eziokwu na enwe ka azịza ya ahụ si nwee rọhe. N'ihi ya, Chidera, ana m asị aga m akọrọ nna m dịka ije siga. Mana ọ bụrụ na iji akara ekwentị ya, ị nwere ike ịkpọ ya. Ka ọ gwazie gị ihe ị ga-eme. Ugbu a ka m kelekwa Pastọ Ọsịchukwu Eribezodoha, bụ General Overseer nke ụlọ ụka Holiness Power Bible Ministry Age Operation Tikpọ wee mara. Ọ dị na nọmba 8 ruo nọmba 10 Igbese Street, Nkumalam, Ilasamaja, by Violet Bus Stop along Oshoda Papa Expressway, Lagos. Ana m asị ya gazikwere ndị niile na akpọtụrụ Bond FM n'isonye na ihe omume. Na-ekelekwa nna m dị n'ebe ọbụla ọ nọ, sị ya ka ọ ahụ ka ọ nọrọ nnọọ jụụ ka ahụ ruo ya ala. Abụ m nkasi obi Chinwụba na-asị gị meela maka isonyere anyị n'ihe omume a. Ka ọ dịkwa n'izu ụka na-abịa abịa.

0: Jesus.com, mom, ajesus.com. Ama m n'ebe ọbụla ị nọ, dịka m gwara gị, m magoro ọkwa ya na mbụ na ị ga na-ajụ onwe gị sị ka eze. Ụmụaka obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu n'oge ụmụaka nke tata na bond 92.9 FM. Asị m ka Chineke gọziere m nwatakịrị na onye nne na onye nna ọbụla na nke tata. Nwa na-asị o na ejikwazị m n'aka na gị bụ onye anti, onye sista, onye broda, onye nwere nwatakịrị na agbata obi gị na ịkpọgo nwatakịrị ahụ ka ọ bịa kete nso maka na nke tata ga-adịkwa kpọkpọ nke taa ga-adị kpọkpọ. Ihe ọ ga-eji wee dị kpọkpọ bụ na grandma ọ nọ nso, ọ nọkwazị na ring side m, ọ bụkwa naanị m nịa ọ natagoị maka akụkọ ya si adị n'agbanyeghị na anyị ga-achịkọ isi ọnụ wee na-eme ya ịghọta gị. Ya bụ na ọ ya ekpukwa ọkụ ka ịkpọ ka ịbịa nso, ka ọ ga-abụ mgbe oru n'akụkọ ifo nke tata na ị ga-aza ajụjụ anyị ga-ajụ gị. Abụ m Rozi Nchika Adichenaye, onye ndu gị. Ka ngwa, e nwere onye ga-ekele unu. Ngwa.
1: Ụmụaka ndewo no.
0: Ndewo!
1: Obi dị m ụtọ ịnọnyekwara unu ọzọ ka m oge ụfọdụ gachara ala. Ma nwee ihe ọzọ, ọ gafeela n'otu ọnwa unu na-anụbeghị olu m n'oge ụmụaka. N'ihi ya, obi dị m ụtọ. Ana m asị unu ya gaziere unu. Abụ m kasị obi Chinwụba.
0: Inuge onu ya, ama m n'obi asọ anaghị eri ikpọ. Ngwa, ọ bụ na anyị na-achite ka anyị ṅụrụ otu mmiri, anyị akọrọ gị akụkọ ifo anyị iji maka ya wee bịa na nke tata.

Chidera bụ nwanne m ngwamalite ka ịkpọba ka ịgwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke tata n'akara 08065362035 ka ịgwa anyị ma enwere ihe mmụta dị n'akụkọ anyị kọrọ tata 08065362035. Hello. Ọ dọbiri igo. Ọkwa m maze tụọkụ. 08065362035. Ọ nyabụ m akara ọ ga-abụ ịkpọ. I wee gwa anyị ihe mmụta ị mụtara. Maka eji m n'aka na m na Chidera agelụ ntị. Jikwazere n'aka na m Chiamaka agelụ ntị. Eji m n'aka na Chukwu Udube m ugelụ ntị n'akụkọ anyị kọrọ. 08065362035. Kpọọ ka ịgwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke tata. Hello. Aw. Onwe ko selo se de. Mana nsogbu adịghị. Biko, nya dịla gị nwute. O, gaa n'iru na m ịgbali were na-akpọ. Ọ ga-agarịrị. Anya agaghị nata ekwe. Ọ ga-agarịrị. Ma m ama m ihe na-abụ na m ọ na-abụ ruru ana. Oge a. Ifugia. Ọ na-akpọ mana it work ọ na-adọbiri. 08065362035. N'oge ụmụaka na brunch 92.9. Ka anyị ka na.

0: sinanye kano kwa nogo mwaka na bondi 92.9. Isi agoka anyi weburi hemere ezi jirami minala. Anya akogonya bo akuko. Ane chezi kam mazetu okukwe kiwe sonye. Wepo. Manoga adi kwa mjo. Moburu na abo otucha itua. Oburu na ewele apagari webunyeri ya mkwari ya mgongo. Enwe kwa kode. Enwe no kode. Moburu na mazetu okukwe ya anyi. Aibu na anyi kwete. Hello. Aha. Hello. Yagaze, when it on o. Eo. Eo, ne kwa mwazi anagba ni noka hawe ekbo. Akpokuzi akpo. Etu oka juna ya manu ya ha niku. Kobo na ha ni ewepu onu. Na ha ni ewepu onu. Nebe kwese inu ka ha tinye onu. Kuifuru onye nka. Ona ha agbali ike ya. Hello. Aha. Ah, gine visi akpo. Moses Miracle. Kede visi akpo. Aha. Biko kwa nyihe mutade na akuko nketa. Odi mama di inwe njidi. Odi mama di inwe njidi na kuiku ezi oku. Kedo nye ne inwe njidi na akuko nketa. Ezi inwe njidi. Kedi nye mere no inwe njidi kwano. Otufuru odo unye mbe. Dalorin ne. Oh. Ahahaha. Chukwu gozere m gi. Ehem. Odinu ka na eme. Ogosi na na ege nti. Na obu naani m. Nsogbu anyi nwere. Ihe icha aka mgba na obu gi nsogbu obu naani. Ma zetu woko. Mana m obi bu m sanguri maka na m. Emegi ihe ozo. Na nwere nwatakiri. Gere nti. Manu kwa zia. Akuka anyi. Maburu nke ihe mmuta, ọtụtụ ihe mmuta bụ ihe dị n'ime ya. Nya bụ na nwa m nwoke akpọrọ n'ugbu a, o kwukwara. Ihe mmuta, otu n'ime ihe mmuta dị n'ime akụkọ a, bụ enweghị ndidi. Ọ dị mma ka anyị na-enwe ndidi. Maka na mgbe ụfọdụ bụ na ị ga-afụ na ikekwe na gị na mmadụ nwere okwu. N'ime okwu ahụ, ọ onye ahụ bụ ihe chọrọ gị okwu. Mana eziokwu nke ka mkpa bụ na gị onwe gị ga-enwekwa ndidi. Nwere onye ị ga-ekpesara maka ihe ahụ. Ifugia, ọ bụrụ na m dịka nwatakịrị, mana ụlọ akwụkwọ, mana yard, etu a na-eji ezumike ugbu a. Ọ bụrụ na enwe ka nwatakịrị ibe gị siri wee chọọ gị okwu, ị nwee nu ndidi. Onye ndị sị gị na m, nwa akpọrọ ugbu a o nyere m obi aṅụrị na ọkpọrọ. Mana agbanyeghị na onu ya na-adakwa n'ime o. Mana o nyere m obi aṅụrị. Maka na o kwuru ya gbowaị. Eziokwu na mbe anaghọ ka o sikwa na m ikwukwa eziokwu dịkwa mma o. Mana ihe mmụta dị na nnukwute ihe mmụta dị na ya bụ inwe ndidi. Inwe ndidi. Maka na enweghị ndidi a na-emekwazi ka mmadụ maa n'ọya. O nwee ike ọ bụrụ na nwatakịrị ibe gị chọta gị okwu. Ị ma ama na ọ dịrọ ndụ. Ka ị kụọ ya etu a. Eku anya ọda ifugia ọ bụrụ na ọda chukwu egwukwa n'ihe ọjọọ ọ bụrụ na o ruo na anọ nke ọnwụ makwara na a ga-etinye gị n'ụlọ mkpọrọ ị ga-anọzi ebe ahụ ị na-achọzi etu ị ga-esi wee pụta ikekwa ọ bụrụ na nkwugbu ifuru na ọ bụrụ na nkwugbuzi ị ma na edezekwa ka ide onye ahụ ga-adị ka ezi maka na ezi ile anya taa ezi ka na-achọ ya bụ ihe wee rue taa ka mụ na gị na-abụ nọ n'ime ya ifugia. Ya bụ na e nwere ihe ị ga-abụ ime etu a ị mara na ijigoro aka gị wee mee onwe gị ikpe. Ikpe ọ ga-abụ ịnọrọ icheta etu a ikekwa na m ị na-asị na imerugokwa onye arụ na ọ bụkwa na ịma ị kaghị iti ya ihe etu a ọ bụkwa na ịma ị kaghị isi etu a wee zi ya ọ bụkwa na ịma ị kaghị isi etu a wee mee na-agbanyeghị na onye ahụ wee chọrọ bụ onye chọrọ gị okwu. ya bụ na ihe mmụta dị n'akụkọ anyị taa. Ekele m gị, kelee mmadụ dum, ma ndị ka na-agbalị na-achọ ịkpọ etu ọ na ha eme owu onye ọhịa ọbịa ọbata ọpụkwazịa ọbata ọpụa, mana n'ihi na m hello ya gaziere gị ọmarịcha m Oziọma Chukwu, kedụ ebe ị si akpọ? Merọ ka Oziọma si akpọ. Hello? Oziọma, isi n'isi Merọ were na-akpọ? Ị ma ihe bụ ezi? Ihe unu gaa anụ a na-akpọ ezi? Kedụ ihe a na-akpọ ya na bekee? Pig dalụrị nne. Ngwagwa anyị nwere ihe mụtara na ya bụ mgbanụ nke ọzọ bụkwanụ mbe. Ị hụnụ go mbe? Kedụ ebe ị hụrụ mbe? Kedụ ebe bụ vileji gị?
1: Ọlụ.
0: Mbe ọ dị n'ọlụ? Ngwa hapụwazie ka ị hapụ ịtụ asị na taa bụ ụbọchị ụka. Ngwa gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ. Kedụ onye na-ekwuru eziokwu? Ngwa gị oge ụmụaka a nọ na-asọpụ mgbe nwaanyị n'agbanyeghị na oge agaala, mana ọ dị m nnọọ ụtọ ka m nwere onye a. Mana ọnya ka anyị ga-eji wee pịachi nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Ọnya ka anyị ji apịakọta nnọkọ anyị na gị n'oge ụmụaka. Mana arịọ gị na-arịọsi gị ike, ikpere m dị n'ala. Enwere ana na m ihe oge ụmụaka, anyị ejikwa ya eti epele. Iji na ya wee tie anyị epele. Biko kene. Ọkwa ịhụrụ asụsụ Igbo, anyị ga na-akwalite, aga n'iru wee na-akwalite ya omefunata. N'agbanyeghị na anyị nọ obodo ndị ọzọ, ọ bụghị na-asị anya mụta nke ndị obodo a, ịma na-asịzi ya ka ya mụta nke ebe isi. Adị ama ama ọ gwara nwere onye na-amacha ihe, nwekwa onye ma echi, na ọ jọgburu onwe ya na gị na nwa gị chọrọ ịkpa nkata miri emi, maọbụ na ị chọrọ ịgwa izi ozi dị agha yuri ọ bụrụ maọbụ na unu ji bekee maọbụ na unu ji asụsụ ndị ọzọ, tutu nwatakịrị ga na-aghọta ihe ekwu. Ị nwere ike iji site n'ụzọ dị etu a wee kụziere ha ihe mmụta dịgasị iche iche. Ekele m gị, ma kelekwazịa gị ọzọ. Sị na ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ka Chineke gọzie nwatakịrị ọbụla, tụmadị n'oge a na ha abanye ezumike nke agụmakwụkwọ. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaị. Sị ka ihe ọma mere onye ọbụla.

yake samar da halittar dan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauwar Afrika kuma dan masarin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zaka same ni anan Abbatuwa anan a trailer park gab da fada sarkin Fulani ga dalilan karin bayani zaka same ni anan Bobowa ta kamar haka 080-34-30-07 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya ji fitsari sakamakon sha'awar ta dauke nikimar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta ne muka talibi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jasin irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sayan da ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je ka yi fitsarin sayan da ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa da iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba da ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'amurka ya miƙar da su su ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da ka yi inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in ka yi amfani da wannan maganin mai suna na zaɓe to da izinin Allah sai dai kai ka yi bacci amma ba dai gaban ka yi bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afirka a duk inda kake a faɗin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni ka ce sarkin sauyar Afirka dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon siga ya hana shi ƙarfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne ya mutu ga gabanka da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gabanka ya miƙe ya yi ƙarfin da baka taɓa tsammani da a rayuwarka ina nan a Abbatuwa a nan a trailer park gab da fada sarkin Fulani ga neman ƙarin bayani ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080-34-30-03

0: 0070 32 30 0307. A duk inda kace a duniya ka kira ni a waya, zan tura ma da magani, kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah, domin ba mutane maganin nan ban san iya kirkitikin da aka yi mai akan wannan maganin mai suna ba za ka iya ba.
1: To har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM. Yanzu ba za mu dan shakata zuwa karfe 3 daidai, sai mu hada ku da shirin mu na gaba. Bara mu shakata da wannan waka na Aljita.

to a gaida Aliji ta da wakan sa na Fati Fati. Yanzu kafi uku daidai lokaci da zamu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin ban gaskiya shirin addinin Krista. Ai sauraro lafiya.

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na banga siyan Krista inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya bidiyo a natse sauraro malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Elwa
1: Yahaya dora ta 12 idin tebur yana tsawon kwana 6 sai yake yabo da tanya inda la'azar yake wanda yake ya fasa daga matatto nan aka yi masa abincin dare marka ce ta yi hidima la'azar kuwa yana cikin masu ci tare da shi sai Maryama ta dauko awo guda na man kanshi na lar da tsantsa mai kamalin gaske ta shafa a kafafun Yesu sa'annan ta shafe su da gashinsa duk gidan ya zama da kanshin man amma Yahuza Iskariyoti ɗaya daga cikin almajiransa wato wanda zai bashe shi ya ce me ya hana a sayar da mannan a kan dinari 300 a ba gajiyayyu kuɗin ya faɗi haka fa ba wai don yana kula da gajiyayyu ba a'a sai dai don shi ɓarawa ne da yake kuma jakar kuɗinsu na hannunsa yakan riƙa taɓa abin da ke ciki sai Yesu ya ce a ƙyale ta ta ajiye shi domin tana da ranar jana'iza ta ai kullum kuna tare da gajiyayyu amma ba kullum kuke tare da ni ba da taron Yahudawa ne yana suka ji labari yana nan sai suka zo ba domin Yesu kadai ba har ma don su ga La'azar wanda ya fasa daga matattu sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe La'azar shi ma domin ta dalilinsa Yahudawa da yawa suke wayewa suna gangatawa da Yesu kashe gari babban taron da suka zo ɗibi da suka je suna zuwa Urushalima suka ɗaɗɗauko gagarin dabino suka zargi ƙaryansa suna tada murya suna cewa Hosanna albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji sarkin Isra'ila da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau yadda yake a rubuta cewa kada ki ji tsoro ya ce ƴar Sihiyona ga sarkinki na zuwa a kan aholacin jaki da fari almajiransa ba su gane abin nan ba amma bayan an ɗaukaka Yesu suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi har ma aka yi masa shi taron da ke tare da shi sa'ad da ya kira La'azar ya fito daga kabari ya tashe shi daga matattu sai suka riƙa shaidarwa da haka shi ya sa taron suka fita ƙaryansa don sun ji ya yi mu'ujizan nan sai Farisiyawa suka ce wa juna kun ga ba abin da muka iya ai duk duniyan na bayansa to a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada akwai waɗansu Hellenawa sai suka zo wurin Filibus mutumin Bethsaida ta ƙasar Galili suka roƙe shi suka ce mai gida muna buƙatar magana da Yesu sai Filibus ya je ya gaya wa Andarawas Andarawas kuma ya zo da Filibus suka gaya wa Yesu Yesu ya amsa masa ya ce lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum lallai hakika ina gaya muku in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba za ta zauna ita kadai amma in ta mutu sai ta hayayyafa mai ƙaunar ransa zai rasa shi wanda kuwa ya yi ransa a duniyan nan ya kiyaye shi kenan har ya zuwa rai madawwami wanda duk zai bauta mini ya bi ni inda nake kuma nan bawana zai kasance shi ma kowa ke bauta mini uba zai girmama shi yanzu ina jin nauyi a raina me zan ce kuwa in ce ya uba ka ɗauke mini wannan lokaci a'a ai dama na zo ne takanas domin wannan lokaci ya uba ka ɗaukaka sunanka sai aka ji wata murya daga sama ta ce na riga na ɗaukaka shi zan kuma ƙara ɗaukaka shi da taron da ke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi kida waɗansu kuwa suka ce wani mala'ika ne ya yi masa magana Yesu ya amsa ya ce ba saboda ni aka yi muryar nan ba sai domin ku yanzu ne za a yi wa duniyan nan shari'a yanzu ne kuma za a tuɓe mai mulkin duniyan nan ni kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa zan ja dukkan mutane gare ni kuma dan haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi sai taron suka amsa masa suka ce shari'ar mu ta gaya mana cewa almasihu zai tabbata har abada to yaya zaka ce lalle ne a daga dan mutum wane ne dan mutum din yanzu yace musu haske na tare da ku har dan lokaci kadan nan gaba ku yi tafiya kin haske na tare da ku kada duhu ya cin muku mai tafiya cikin duhu bai san inda yake tafiya ba ku gangata da hasken in kuna tare da shi domin ku zama mutanen haske yasu ya faɗa haka sa'an nan ya tafi ya kai yaku amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu duk da haka ba su gangata da shi ba domin a cika faɗar annabi ishaya cewa ya ubangiji waye gangata jawabin mu gawa kuma aka bayyana ikon ubangiji shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba domin ishaya ya sake cewa ya makantar da su ya kuma taurarar da zuciya ta su kada su gani da idanunsu su kuma gane a zuci har su juyo gari su warkar da su ishaya ya faɗa haka saboda ya ga ɗaukakar almasihu ya kuma ba da labarinsa duk da haka da yawa har daga cikin shugabannin ma suka gaskata da shi amma saboda tsoron farisiyawa ba su bayyana ba don kada a fishe su daga jama'a don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah sai ya so ka gano ya ce wanda ke gaskatawa da ni ba da ni yake gaskatawa ba da wanda ya aiko ni ne wanda kuma ke dubana yana duban wanda ya aiko ni ne na zo horona a kan ni haske ne domin duk mai gaskatawa da ni kada ya yi zaman duhu kowa ya kuma gana ta bai kuwa kiyaye ta ba ba ni nake hukunta shi ba gama ba don yi wa duniya hukunci mazo ba sai dai domin in ceci duniya wanda ya ƙi ni bai kuma karɓi magana ta ba yana da mai hukunta shi maganar da na faɗa ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe ba kuwa domin kaina na yi magana ba uban ne ya aiko ni shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa da kuma maganar da zan yi na kuma san umarnin nan na tare ne na dawwami domin haka abin da yake faɗa ina faɗa ne daidai yadda uba ya faɗa mini Yahaya sura ta 13 ana nan tun kafin idin ƙetarewa da yake ya san lokacin da yayi da zai tashi daga wannan duniya ya koma wurin uba da yake ya kaunaci mutanensa da ke duniya ya kaunace su har matuƙa ana cikin cin abincin dare Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyotu ɗan Simon ya bashe shi Yesu kuwa da yake ya san uba ya sa komai a hannunsa ya kuma sani daga wurin Allah ya fito wurin Allah kuma zai koma sai ya tashi daga cin abincin ya ajiye mayafinsa ya ɗauko ɗan zuri ya yi ƙamara da shi sa'an nan ya zuba ruwa a daro ya fara wanke ƙafafun almajiran yana shafe su da abin da ya ƙamara da shi sai ya zo ga Bitrus shi kuwa ya ce masa ya ubangiji ashe kai ne za ka wanke mini ƙafa Yesu ya amsa masa ya ce yanzu kam ba ka san abin da nake yi ba amma daga baya za ka fahimta Bitrus ya ce masa wane ni ai ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada Yesu ya amsa masa ya ce in ban wanke maka ba ba ka da rabo a gare ni Bitrus ya ce masa ya ubangiji ba ma ƙafafuna kaɗai ba har ma da hannuwana da kaina Yesu ya ce masa wanda ya yi wanka ba ya buƙatar wanke komai sai ƙafafunsa kawai domin ya riga ya tsarkaka sarai ko ma tsarkakakku ne amma ba dukkanku ba don ya san wanda zai bashe shi shi ya sa ya ce ba dukkanku ne tsarkakakku ba bayan ya wanke ƙafafunsu ya yafa mayafinsa sai ya sake kishingiɗa ya ce musu kun gane abin da na yi muku kuna kira na malam da kuma ubangiji daidai ne kuwa don haka nake inda yake ni ubangijinku da kuma malaminku har na wanke muku ƙafa ashe kuma ya kamata ku wanke wa juna. Na yi muku ishara domin kuma ku yadda na yi muku. Lalle hakika ina gaya muku, bawa baya son ubangijinsa, manzo kuma baya son wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ku masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba, na san waɗanda na zaba. Wannan kuwa duk domin a cika laifi ne cewa, wanda ke cin abinci na ya tatar mini. Tun yanzu zan sanar da ku abu tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya ni ne shi. Lalle hakika ina gaya muku, wanda ya yi na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan. Wanda ya yi na'am da ni kuwa, to, ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan Yesu ya faɗa haka, ya ji nauyin a ransa, ya yi shaida ya ce, lalle hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka dubdubi juna, suka rasa da wanda yake. Wani daga cikin almajiransa kuwa, wanda Yesu ke ƙauna, yana kishingiɗa gab da Yesu. Sai Bitrus ya alamta masa ya ce, gaya mana da wa yake. Shi kuwa da ke kishingiɗa haka gab da Yesu, ya juya wurinsa ya ce masa, ya Ubangiji, wane ne? Sai Yesu ya amsa ya ce, shi ne wanda zan tsoma 'yar loman nan in bashi. Da ya tsoma 'yar lomar kuwa, sai ya ba Yahuza ɗan Simon Iskariyoti. Da karɓar 'yar loman nan, Shaitan ya shige shi. Yesu ya ce masa, yi abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda ke cin abinci, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. Har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa ya yi musu sayayyar idi ne, ko kuwa ya ba gajiyayyun wani abu, don Yahuza ne ke riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓar 'yar lomar ya fita gari ne kuwa. Bayan ya fita kuma Yesu ya ce, yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa. Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zafinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi. Ya ku 'ya'yana ƙanana, saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku, za ku neme ni. Amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu. Sabon umarni nake ba ku, shi ne ku ƙaunaci juna. Kamar yadda na ƙaunace ku, haka kuma ku ƙaunaci juna. Ta haka kowa zai gane ku almajiraina ne, in dai kuna ƙaunar juna. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, don me ba zan iya bin ka a yanzu ba? Ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara, za ka yi motsin sani na sau uku. Yahaya Sura ta 14. Kada ku damu, ku gangata da Allah, ku kuma gangata da ni. A gun Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ne ba, da na faɗa muku. Domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai kori na, domin inda nake, ku ma ku zama kuna can. Inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, kaka za mu san hanyar. Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Uba, sai ta wuri na. Da kun sani, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filimus ya ce masa, ya Ubangiji, ka nuna mana Uban, bukatar mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu baka san ni ba, Filimus. Duk wanda ya gani, ai, ya ga Uban, yaya za ka ce, nuna mana Uban? Wato, ba ka gangata ba, cikin uba nake uba kuma ciki na maganar da nake faɗa muku ba domin kaina nake faɗa ba uba ne dake zaune ciki na yake yin ayyukansa ku gangata ni a cikin uba nake uba kuma ciki na ko ko ku gangata ni saboda ayyukan kansu lalle hakika ina gaya muku duk wanda ke gangatawa da ni ayyukan da nake yi shi ma haka zai yi har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan domin zan tafi wurin uba duk abin da kuka roƙa da suna na kuma zan yi domin a ɗaukaka uban ta wurin ɗan bayan kuka roƙa da suna na zan yi shi in dai kuna ƙaunata za ku bi umarnina ni ma zan haɗu uba zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada shi ne ruhu na gaskiya wanda duniya ba ta iya samunsa domin ba ta ganinsa bata kuma san shi ba ku kam kun san shi domin yana zama tare da ku zai kuma kasance a zuciyarku ba zan bar ku marayu ba zan zo san ku saura ɗan lokaci kaɗan duniya ba za ta ƙara ganina ba amma ku za ku gani saboda ni a raye nake ku ma za ku rayu a ran nan ne fa za ku sani ni cikin uba nake ku kuma a cikina ni kuma a cikin ku duk wanda ya san umarnina yake kuma bin su shi ne mai ƙaunata mai ƙaunata kuwa ubana zai ƙaunace shi ni kuma zan ƙaunace shi don bayyana kaina gare shi sai ya ba Iskariyote ba ya ce masa ya Ubangiji me yasa za ka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba Yesu ya amsa masa ya ce kowa ke ƙaunata zai kiyaye maganata ubana kuwa zai ƙaunace shi za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi wanda baya ƙaunata baya kiyaye maganata maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce ta uba ce wanda ya aiko ni duk wannan na faɗa muku ne tun muna tare amma mai taimako ruhu mai tsarki wanda uba zai aiko da sunana shi ne zai koya muku komai ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku na bar ku da salama salama ta nake ba ku ba kamar yadda duniya ke bayarwa nake ba ku ba kada ku damu kada kuma ku ji tsoro kun dai ji na ce muku zan tafi in kuma dawo muku da kuna ƙaunata da kun yi murna saboda za ni wurin uba domin ko uban ya fi ni to yanzu na faɗa muku tun bai faru ba domin sa'ad da ya faru uba da gaskiya ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba domin mai mulkin duniyar nan na zuwa ba shi kuwa da wani hannu a kaina sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar uban ina kuma yin yadda uba ya umarce ni ku tashi mu tafi daga nan Yahaya sura ta 15 ni ne itacen inabi na hakika ubana kuwa shi ne manomi kowane reshe a cikina da baya ƴaƴa sai ya datse shi kowane reshe mai yin ƴaƴa kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku ku zauna a cikina ni kuma a cikin ku kamar yadda reshen inabi baya iya ƴaƴa shi kadai sai ko ya zauna a itacen inabin haka kuma ba za ku iya ba sai kun zauna a cikina ni ne itacen inabin ku kuwa rassan wanda ya zauna a cikina ni kuma a cikinsa shi ne mai yin ƴaƴa da yawa domin in ba game da ni ba ba za ku iya komai ba duk wanda bai zauna a cikina ba za a yar da shi can kamar reshe ya bushe a kuma tattar irinsa a jefa wuta a ƙone in kun zauna a cikina magana ta kuma ta zauna a cikinku za ku roƙi duk abin da kuke so za a koyi muku yadda ake ɗaukaka ubana kenan in kuna ƴaƴa da yawa ta haka kuma kuke tabbata almajiraina kamar yadda uba ya ƙaunace ni haka ni ma na ƙaunace ku to ku zauna cikin kaunar da nake muku in kun bi umarni na za ku zauna cikin kaunar da nake muku kamar yadda ni na bi umarnin ubana na kuma zauna cikin kaunar da yake mini na gaya muku haka domin farin ciki na ya kasance a cikin ku farin cikin ku kuma ya zama cikakke wannan fa shine umarni na cewa ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku ba kaunar da ta fi haka ga mutane wato mutum ya bada ransa saboda aminansa ko aminaina ne in kuna yin abin da na umarce ku nan gaba ba sauran in ce da ku bayi don bawa bai san abin da ubangijinsa ke yi ba sai dai in ce da ku aminai domin na sanar da ku duk abin da na jiyo wurin ubana ba ku kuka zaɓe ni ba ni ne na zaɓe ku na sa ku ku je ku yi ɗaya ɗayanku kuma su tabbata domin komai kuka roƙi uba da sunana ya ba ku na umarce ku haka domin ku ƙaunaci juna
0: zama masu sauraro mu a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau idan kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma kana buƙata mu baka kofin wannan littafi da muka karanta sai ka rubuto mana ta wannan adireshin Ekwa Kano DCC akwati gidan waya 10-14 Kano Nigeria ko kuma ka kira mu a wannan lamba 0-0-6-9-6-6-6-5 ko kuma 0-0-2-7-6-6-4 zan maimaita 0-0-6-9-6-6-5 ko kuma 0-0-2-7-6-6-4 a madadin dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan shiri ni ne Rebecca Jane nake cewa a huta lafiya
2: So, madalla gaida Reverend Fika James wanda ya kawo mana shirin ban gaskiya sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani shirin kuma yanzu ba za mu dan shakata kana mu kawo muku tallace tallace da muke da shi yanzu zuwa karfe 3 da rabi daidai sai mu hada ku da ɗakin mu na labarai ga wannan waka na Aljita

To madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Sai gobe idan Allah ya kai mu wani da wannan lokaci za ku ji mu da wasu labaran kuma. Yanzu baga mu shakata yau dai wakokin Alita muke ta kawo muku. Da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu da kuma wannan waka na Alita.

sannan ta yi kira da mawakan ta kira Bona Boy da Bido da kuma Asaki da su fito da sauran masu hannu da shuru da su suka faɗi wannan gidauniya don taimaka ma talakawa kuma a lokacin taron nasu ta ba da kuɗi naira kusan miliyan 100 don taimaka wa masu ƙananan kasuwanci wanda kusan mutane 2000 ne za a ba mu kuma za a ba su naira 50-50 a cikin shirin suna New Hope Agenda da suka kaddama ita suka koya musu ƙananan sana'o'i sannan ta nuni ga cewa irin ƙoƙarin da mutane suke na ba da harkar ɗin kai na koyon ta nuna jin daɗin majalisar dokokin ƙasa mai yanzu haka ta miƙa sabon wani ƙudurin doka a ƙarƙashin hukumar kula da haɗura na ƙasa sabon dokan yana ƙunshe da hukunta duk masu karya dokokin kan hanya a ƙasa gabaki ɗaya da laifuka daban-daban cikin dokokin da suka mika kuwa akwai karfe dokan haɗin karya dokan kan hanya wato da ake cewa traffic light a kan hanyoyi don ya ba da alama wasu ba sa tsaya ba su bi dokan duk wanda aka kama yana karya wannan dokan za a ci shi tare naira 100,000 sannan dokan tana kunce da duk wanda aka kama yana yin wa'azi ko talla a cikin motocin kasuwa shi ma yanzu haka idan aka kama za a kan zai ba da kuɗi kusan naira 50,000 sun mika wannan sabon ƙudurin ya ƙarƙashin hukumar kula da dokokin kan hanya kotu a ƙasar nan ko yanzu haka ta ba da umarnin a sake kwace wasu dukiyoyin tsohon ministan alƙalai na ƙasa wato Abubakar Malami da ya kai kusan 48 bayan ga shi haka labarin yake maga tsohon

wanda ta bada babban kotu na tarayya a can babban birnin tarayya Abuja ta bada umarni da aka sake kwace wasu dukiyoyin su da ya kunshi filaye gidaje da kusa-kusan da suka kai kusan 700 da wani abu da kuma madadin kuɗi. Kamfanin buwa da ke ƙasar nan ita ma yanzu haka za ta yi bikin gabatar da ita ma matata man fetur nata wato da yake da akan kwata na farko na shekara 2027 wanda ke daukan ganga kusan gangan mai da ya kai ma kusan 200,000. Shugaban hukumar agajin gaggawa ta kasa wato Zubaida Umar yanzu haka tana ba da shawara ga mazauna da suke zaune a bakin ruwa ko kuma da gidajen suke kusa da ruwa da su hanzarta da su je su nemi mafaka sakamakon wannan ruwa da zai ƙara sauka. Ta ce su saurari abin da kuma su saurari jan kunnin da ake musu inda hukumomi suke bayyana cewa za a ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa don haka jama'a su ƙoƙari su kasance wurare don kare rayukansu da dukiyoyin nasu. Ta ce wannan ruwa da za a sauka ana tsammanin zai ƙara lalatawa da kuma janyo ambaliyar ruwa don haka jama'a da suka sansan gidajensu na kusa da ruwa ko kuma bakin ruwa da su gaggauta su nemi ma kansu mafita. Yanzu kasar Najeriya da kuma kasar Afirka ta Kudu yanzu sun zama tattaunawa inda suka amince da cewa za su ci gaba da aiki da juna ba tare da an ci da tsangwamawa da kuma koran baki da kasar Afirka ta Kudu ba ta so da 'yan kasashen Afirka suke yi a kasar nata. Kasashen biyu sun zama yarjejeniya na ganin cewa an daina cin zarafin 'yan Najeriya da suke zaune a Afirka ta Kudu. Bayan ga wannan ma dai a wancan satin da ya gabata ne aka kwaso 'yan Najeriya da suka kai mu kusan 1,400 da wani abu inda aka dawo da su sakamakon kin amincewa da baki da suke zaune a Afirka ta Kudu. Kamar kullum dai lokaci ya yi inda iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na Najeriya a makon jiya. A madadin ni wanda na gabatar wato Halimatu Sani Jumare nake cewa a sake taron mu wani mako domin jami'in da wasu

0: She born in born. Sign an inway. A mother, remember, you know, he has gone so far. He found the only way to get to see that guy. The letter of the call, I'm one of my ideas. He said, Bond FM 92.9.
1: Kusirombe lati le se bon FM 92.9 lo fin ki pe kuro le ni le loko leyin odi gbogbo ibi kibi towo ja ile se re riju Nigeria Bond FM de an ki yin o ibi na nlo asiko yi mo fin towo towo mo fin ki yin bawo ni salafia ni aku isini Sunday teni a mo si gbaladura teni ko ni jari mo wa o ati lo ati de abi ati lo gba adura so lo ro oba loke leyin olorun olorun na ni adura lo de ngba agbara ko ati lo gba adura ni moshalashi a lo si church abi le josin ah gbogbo wa na ori adura na ni adura wa ku gba lagboro olorun igba ta ba fi le olowo okin fo ko kin ya be awo ta ba fi le olowo okin fo ani mo fara mi saba abo ejedagutan ilu ta te do soro okin won ni mi ti o le farasin won ni borogbo ba so a foro ti e losango bobi abata ba so o ni a foro ti e lo osha iku oni roro ko pa igba aiso osi ni roro ko pa egberun ni won ba ojo to kun ko ki osi o pari aiso iku arun koni igbe mi wa lagboro olorun eku ile la kara ile ere wa la kero ona ka bi esi la ko ba o gbogbo ibi pata towo ja ile ise ide mo tukin ile kan si bawo ni faaji opo ose re sunday re afi nse le ya afi npale mo ise ola tori pe ola ise nbe o ise bere bo si ma nko ni gbata wa ni igbo eni ni sunday kabiyesi olo ona tun tin dagbare akaso na ni one step before other die na ni owo n dori adupo lowo olorun agba oke n peko eyan le kere na ko ma jo ni kolo adupo lowo olorun oba gbogbo n da binu obere papa mo tun kin ye omo ire mo ki oba mo ki ijoye mo ki baale oko ilu mo ki baale oko ilu mo ki ijoye mo ki pastor mo ki wori mo ki imam mo ki afa babalawo bi wa pele mo ki yin o gbogbo ni sese patapata ku ipale mo odun sese bi ere bi ere awon ko tin be o ti wa lode si le pe atagun sese o ti wa ngbo mo ki yin o ojo to ogo 20 o na ni football ye sese re o sese lagba eku ile odun ayo la ma se gbo oro ko le ba da na ni gbogbo soro soro pede pede gbogbo ise ijoba patapata eni ta bi ni obirin ile pe bawo ni eyin ni moto mo ki yin o gbogbo eyin le se leto abo patapata an ki yin lati le se ti wa nbi Bond FM 92.9 e da ko ti mi leyin e ma se ti mi lojo omo yin mo je o emi lo ma te ta obinu emi lo ma ko gi alapa omo obinu binu fori so gba o omo obinu wa odo lerun gogo apata le oloko ti wa da si omo oni lu ise mi le loke ogun olumide ola lere loruko temi be si pe mi ni olumaiti omi eko eko ni lati isin to video ago mejo ale be si ma gbo wa kerekere re gbogbo nte ba ti gbo wa tenu opele ni e mo pe ato de orun lo ti wa emi na ni akede ati lo bo ti fun sa yi ni eka ide omo oluabi ago marun gerege a lo gbo eto te ti mo bi eni mo wo eto iwosan iru okan sugbon ko to di gba na orin bele ta ma fun yin ipolo te so fun ati awon asoyo oro gbogbo eni ti se ntele e ma gba awon eto wa lati le se wa Bond FM 92.9 like o si mo ki yin o ako ayo ini ibanujo oni kon mi ko ni kon yin ko si ni ko awon na.

Commander Denis Obi Fabi. Ago mefa baba ti lo a lo gbo eto ta ti mo oro ododo. Iti oba alaye ni oba ilu Eko ka fata. Alaye Oluwa. Oba Riliwonu Aremu Akiolu ti won se onigbowo fun. Ago meji ale balu a gbo iriyan agbaye lati yara iroyin wa. Bayi ki ko nbe o ba se ma gboro ara ago mejo ale yi.

0: ta se ki yen gogogo o gboro je pe ohun tolohun ba so pe eleni ka ma ki abi anabi ni eleni ka ma
1: sallallahu alaihi wasallam
0: papa awon ti je ate ogbore ti je nasila ko se pe se yen nasila ba yo won nasila alaruba kokoro abi pe alaruba kokoro al arba mistah inu lo fe si o fe si kankan olorun pa ni gogo mo gboro so fun e pe I'm not sure if you're going to be a good person. Ami lo je fun gbogbo agba laye ojo ona bi ojo oloku laye bo le se ku laye ah iwo lo se pataki ojo to bi lo se pataki ju ki la fe ma se lojo na a ma se moduji ni a ni suru se anabi gbagbe ko se moduji fun re awon sahabal karam to ni fe anabi ju wa lo to fi emi won ye fun anabi sallallahu alaihi wasallam to re abubakr to je wa ni kuto to je pe Sitambana Abubakar ko si jaka nabi sallallahu alaihi wasallam turu ko fa sallallahu turu ko ti rin ajo ti re anabi o ti re anabi sallallahu alaihi wasallam ko wa se ki ni ran ko ba anabi sallallahu alaihi wasallam ni ran ba o ko ti ka ki ni ran ko ka anabi ko ba ji anabi ka anabi le si ni dada o fara mo na awo lu se be ni se se o ta wa le se be ni awa la wa ni se anabi sallallahu alaihi wasallam
1: jo Abubakar lo
0: Abubakar lo tun le ji te bi le awon muslimi ko se ta ma sinu le ji anabi o ma ro di ala ta'ala anyu Ono di mewa dako ko ranti tin je mo le nabi
1: be itana bi o silaimo
0: Usman bin Affan ono di mejila be itana bi ko laye ko di mejila je bi lo ono mejila yo ba ni o ku odun mewa tin sale ju sare odun mewa o mo ro ko ranti je ko pe ah o bi ara nbe je da bi laye o mo ri eni kankan wa sele to lagbara eni ko sele ati mo tin je mo haram ti ti je zul hija
1: naam
0: e wo di akoko Aya ran sasa ko si nkan ti akoko o kan se lojo lo sele buru lo ni ayo mo mo joku pe wo lo je ta ba ti fe ko aso pe ile la koko ile ni sekiji ile ni keta ile baba ile ma to ni na ayo mo no wa ko je ka be latayi injira ko wa je muharram to ba je ko muharram ni o ni kan yi ile si merin o ni kan yi meta ti o je osu abi meteta abi lo qada dhul hijja muharram o ta ku bere muharram ka ju muharram la koko
1: Now,
0: sento bere mu aram yen si won mo Rabiul Awwal. Lati so pe Rabiul Awwal ni o,
1: ona bi ale
0: bi ama bi o, ka ma wa jade,
1: ka ma se
0: mo ni yaya, ka ti yaya, tori pe kini, tori o tori la si se kini kan,
1: ka so la
0: kini kan, ojo bi eni ta se, ki ko mo ni, o mo be. Wa balla 40 sanata, o go ji odun, la wa nabi kan ma nti ko fa ba, ah, mo ti ko 40 years alhamdulillah. O ye ko mo pe anabi na ti pe baba je ka se han ti e bayi ni bi e pe won ran ti lati se won ka kun kun ko ti ka se mes
1: na
0: be ni Uthman o di ji la lolo leyin lo ni en to wa je eji anabi sallallahu alaihi
1: wasallam sallallahu
0: alaihi wa radiyallahu ta'ala anhu ani ku na bi toli o na lo bi fa bi go be fa e ko ni o kankan ti je mo ni na bi mo ni inshallah adu ama tiswaji ni nkan ni inshallah sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sahbihi
1: assalamu alaykum wa khairan lati kan bi wa gbo isoju bugu ese yin na ni ti gbadun awon olumo wa fada lati sheikh yakub abu abdallah ni ori akori awon majemu ti ma mu ise ilu ori eni je atewoba lodo adeda awon majemu meje ototo oni ni won lanfani lati salaye fun wa leni pe akoko nbe Mẹ́ni ìdí omi ìṣèjọ́ pé iṣẹ́ olóore ta fẹ́ ṣe nítorí ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo láti ṣe iṣẹ́ olóore náà. Mọ́tò mi ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni pé ìjọ iṣẹ́ olóore ṣe ó wà lákọọ́lẹ̀ táàrí tọ́ka sí pé nínú ìwé tíra tí ọlọ́run fi ránṣẹ́ tí ànábì sọ́sọ́là tó ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kìtáàbù àti súnmọ̀ ìjákọọ́lẹ̀ wà fún iṣẹ́ olóore ta ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ni mọ́jọ̀ mi tí mo mú iṣẹ́ olóore náà. Jẹ àtẹwọgbà abẹ́rẹ́ ọba àlá kó túbọ̀ jẹ́ kó gbé wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe àlàyé rẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni à ń fi àsìkò kí onígbọ̀wọ́ ètò ti ṣe bàbá wa aláyélúwà ọba rédíò

ibo ti e lo po ju ibo ti ohun nikan ni lo bi ida meta de la adota ninu ibo toto egberun merin dilogbo ohun ti ni obi akoko ninu ito ti o tuko egbe agbodo o Nigeria aro ano Saturday ni eto dibo ohun bere nperewo o si pari tan yoyo lowo aro kutukutu eni Sunday yi igbagbe le gbara ti ise wa Bond FM 92.9.

Bond FM 92.9 to ba n pa wa ni awa na ni awa na si ko Eledumare Oba ni fun wa se kale gbogbo ti e tin gbo ni se Bond FM ife so apo kari aye ni papa pa ba se side eto a ma lo sori eto wa eto yin omi tun mi se pelu bewaji ade kule fun ti asale eto ni adupe o be se n tete ti wa

0: ti ara wa ko le gbe danu bu ni ibo o
1: baba e ku a to to mo era ko ma n pe phone number ile kan si se mo pe le mi o le ma ra ye sugbon pe ti mu phone number yi elu ati e lati na pato ibo le wa gan ati ibo mi ati ba ni soro
2: baba wa ni lagos abekuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo mrs filling station ni waju Bridge Elese, Bidobidobo ba tun bo. Sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26. Gbo mi dada o 070-31-44-56 MRS filling station. Ni Big Plaza, ni Aju, Bridge Elese.
0: Ibe ni o kale si. Gbo mi dada o.
2: Ke jade wa o. Ke wa bayi ni baba ju tolorun ju. Oko arugbo olooto ofara. Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway, ile epo oja. Bus stop. Legbe ile epo MRS filling station. Victory Plaza. Niwaju Bridge Elese. Gbogbo bi ba tin bo. Sa ti pe phone number won.
0: Ibi gbogbo ni sokan to osupa. Ibi ojulo kunle le mo lotun.
2: 070-31-44-56-26. 070-31-44-56-26.
0: Ama re ti yo.
1: Awon le ti gbo yen yin yan se mo pe oriro yi fe ke ni se n bayi. Iwo o jara re gba lomi, alaafia wa ko ni di fi afia.
3: O de! Bayi di Olorun n gbi oko arugo ba, ba Olorun o pa ara. Olorun ti gbo lowo gbo pa ara ni ya ba ti da ni lono abadi. Ti o wa ti e se ni gbo ti gbo ti ye. Ka ma re soju so bi e ni de gbo mole. Ka ma le ri da ta bi bere mu ko. Ba ra le mo ta bi ra o giri mu. Awon abere wo yi ti se to boju mu.
4: Oba mimo so oro timi na dayo lale toni for abita niki gba ladura fun gugu ape ki oba mimo so oro wa dayo eyi eyan mi o se wa pa bo ni for abita ma lo tun won mi sin yi o won kenya si wa so oro mo lu abi ka wa so oro papo gege bi ore sira won for abita awon won ni bo ni o se gbe lo dede olohun ni fi wa sile won ni o ti omo iya meji ba ti le ko ti won ba ra won so ti won roju oto oro ni ti won ba ra won so ti won le ni jade.

0: mi ni aisan inu edo aisan inu oko aisan inu kidi ogbe loju ara e won ara elomi ni eru ada ajina lara awa logologologo si oni lo olodum ma fi ara ni wa ebo ti oni san olodum ni fi se wa ṣugbọn ka wa na de soro ara wa ma lo leni ma lo lola elomi fi se ele se ma le wa gbe ni omo won gbe kariri olodum ni so wa di wahala fun omo wa ni awon kan ti won ni ipake kan ni hania ti horo to wa nsale ti kan to biju kan lo kan ni tabi ipake ti horo to wa nsale wa ti kan lo to biju kan lo awon agbalagba mi won le ma re eyo le mesa ele erin ile to mo tabi ko se eyo tan o dabi pe ni eyo yen ti wa nibe ko ma kan ko ma ro ko ma ta e ti mura si e ma je ko di ko ma ma lo rubber ka to se eyo 08037771188 le ko si 08037771188 o be so ni ofe ilu o nje tani ko ma je lale o je wan ko ma ja ta o je wan ko ma ti je o ni se nje awon ogun ti elomi lo so pe nu di ku le bon sawo san si ogbe enu yen ko ti lawon ogun kan tabi meji lasiko yen o ma fi beta a ro pe ogbe enu yen ti ti bacteria yen ba ti wo so pa si wa nibe oju ogbe yen si ma wa nibe a ni le jata ni le pa edimonu awon ogun ti elomi lo o kan reduce acid yen ni lasiko to ba lo a fi beta ṣugbọn o ma wa ro pe ogbe enu yen o ti lo o le file fun ojo kan o le file fun ose kan ko ti lo o ti bacteria yen de si wa nibe ti e ba ti wa logun yen tan ora yen a se wa pada wa eni di nkan pataki meta lati se akoko nkan to fa bacteria yen o ni lo amojuto ekeji eni di ani di ogun to ma mu acid to wa ninu wa to ma je ko balance o ni je ko poju eleketa eni di eni lati lo goris meta ti e ba lo ogun yi e gbagbe nkan to nje ogbe inu mo ni mara pataki fa eyin mama wa ninu ile lori odo wa lasiko yi nipa iwa kiwa ti won wu imokumu ifakufa ti won fa te ba do hospital e ma ri awon odo wa repete ti won se orisisi ayewo fun imi ayewo opolo imi ayewo okan nipa nkan ti won mu o wa domo ta riri ti no wa nbaje e je ka moju to won e mu won jade abi ka pe wa 08037771188 ni agbara olohun omo wa olohun ni se won ni gbadun je fun wa o ni domo ta riri ta nbanu je ta osokun e ro ma mi ti ye ba nba wi a fe le mu ye lu awon omo wa to ye ko di omo ologo awa domo jagidi jagan imi awa didede nipa imukunu ifakufa ama wo su e je ka moju to won e je ka moju to won tori ojo la wa ni wa e pe wa sori WhatsApp number wa 08023093598 laya tijo o ni awon kokan se awon baba won fi koju isoro yi to bi ni debi nkan ti won fa yen mo ko so made nikan lo mu agbara pa na mu awon bi o ni won de lo mi laamu to ma su nkan te ma le ojo ro aya re wa lu ku pipi ko mo ko anu to se o le je wa ku ni de ni o yato fun wa pa elomiran a kere de subu lo jiji
1: ni agbara olohun omo wa olohun ni se won ni gbadun je fun wa
0: e ma de ra yin mole e ma ni ma lo le ni ma lo lola e ma de ra yin pa e ti le jade si nkan to nse yin
2: ni be eleyi fe wa fe ti wa te dafa ni ose ni ata se pari ebe lopo lati mo je die pe ebe lopo lati mo je die pe fun awon to ti raye wa ibo leye eleyi o a ni fojo kuno ibo leye eleyi o a ni fojo kuno ma je ki tele ke ju fe ni jade wa oni gangan le ma ba kale ti mo ma da ile o lati ago mejo aro e ti wa laaro ke mi be mi gangan lori joko olóòrùn ní fara mi wá o ìgbọ́n ká náà tọ́jú ara wa.
0: kí n bọ̀ ẹgbẹ́ mọ́tò tó lọ sí òdòdó bẹ́gà ẹgbọ́lẹ̀ ní last bus stop ẹgbọ́n kára tó lọ sí dẹ́rọ ìṣàṣe ẹgbọ́lẹ̀ ní kò last bus stop ọ̀kadà tó lọ sí dẹ́rọ ìṣàṣe ẹgbọ́lẹ̀ ní kò last bus stop tàbí kẹ̀kẹ́ wa. WhatsApp number wa lélẹ́yìí 08023093598.
3: ó parí lò ó parí lò ọ̀sẹ̀ ìlera iléeṣẹ́ kọ́láàkì bí ẹ̀ náà lókù irúfẹ́ ìlera wo ló ń dojúkọ tí o ti gbé káàkiri ṣùgbọ́n tí ó jingiri tí ó kọ̀ láti lọ tí ó wà ti fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ di àgbàná ìwọ náà dìde fúyà máa bọ̀ níléeṣẹ́ kọ́láàkì ní number one kọ́láàkì three kọ́láàkì bus stop dẹ̀rọ òjòdú mẹ́gà ẹ̀lọ́ kọ́láàkì 08037771188 ìwọ náà má
4: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

bu pada sori etori eto wa ife akoko ife ebere pepe omo so si ni lenu ibu yo si la wa ju yi ise ni ko si pon laye o se tudanu mo la nlo mo la ya bi o la si si gbe gbe to ti lu to yi mo lu fe ja si bayi ojo to su ni to su dede ti ka lu ku ta wo pe ojo ti su o tabi sugbo o si o gbe be ko ro ojo lori eyan meta na ni ori tala lo fe ro si bayi idahun ti ni na ni ni ja sile ti mo gbe fa mo yen lati gbo mo so ni pataje fun yin pe iti o je ki ma se ni tele bo pe ni life ni yin pe elomi ma ti tara soro elomi ma soro alubanso aseni toro na sele si ti o ni si atunse lori re eyi to ba je ki a gbe si gbangba ya o pe o ye pe ni koroko ni bayi ka je mo dara wa lohun a mo se be eyi to ba ye ki a gba ohun esile ka lo ti atunte re feni to loro a se be iye eni le ta n se ni asale to ba je pe ka gba ipe ni koroko lori a mo awon oro alufasa telomi ma so debi pe eni ti n be ni oko lori ko wa de pe yokan idi jabo lowo oro ni pe se la kaye ti ni osise pe oko aburo mi ni be ko ni ni nbo ni ibere pepe won ni amukun reru alowo lori ta ba wo daada ri pe isale pepe lo ti wo wa 0701672-7426 0701672-7426 tabi 0906-903-9418 0906-903-9418 sugbo tin ba nti eyo o nba won jo pe ah ori omo pomo waye at last ati bi na fini so ni ah e pe yi gbo mo pon lagbare ledumo re emi gan yo ojo ki nba ma fun le ni oyo su ti nba ma fun le ni oko mi o ni dani lekun to tin ba nti eyo bi pe ah dali mi na ma je ile do ti ni omo kini omo kiji omo keta ah ebi na ma gbe ni wa ni o ti o su sodo yin fa fa lai ti mo bi pe ara un gagagan ni so ti run oko yawo na ni ko ti le so fun yawo re mo ni ti mo mo so ni la banta banta bai fun me la todo olon ki lo ko to sa ko le ife wi to ba jo pe oko aburo yawo lo pada fun yawo mi se ko ni pe obi se ku se ni yawo abi o so sin le no bi yo si lo to o so sin le no bi yo si iyo ni mo se ni pe to bo ro ba di le kan le ni do la ka e to pe ogbon mi o to pe oyin mi o to pe gbogbo ti e yo fo e sa se e so e ni do bu fo yin abenu gan yin yani speaker of the house e so ni di abenu gan yin e pe mi so bi oko 0707426 tabi 0906-903-9418 tori ta ba wo to jaran ijilo ifin bi eni bi eni bi eni obinrin kan bimo leta fun oko

pataki ti n da idile kan gudugudugudugudu bayi ka pe ni idile meji idile awon iyawo ati idile boda to joko ah meta na ni o to n da idile bi ti oko ti keru to bota to ni pe ko mo bi ti iyawo re ti ro mi he iyawo si ti se tan lati zo mi ko ni ti waye oko ni so mo bi pe bi ko mo ni ni o le mo pe en ko le lo eh iwo na ti bere se ku se o ti bere ni ko re oko ya sa jade ni ma ko a ku ko so to ti e ti ja soyin fun o yi ogo ni bolorun loke orun iyawo na wa poko re pe wa o nigba to hun otete ro mo bi ta ti sumo su odun kesan odun kewa iwo na mo dogba ara re nta to e pe ti jota yo mo fi gba omo na wole sugbon to je ko ba wa gbe fun idi kan to yi wo nikan ki se pe baya yin lo ti lo sita o sugbon to ti wo na lo sita lati lo re yewo bi pe boya ohun lo wo pe ti wo pe to fi bi mo nbe to to ba wa se so na ki se ko keru le lode kedekede wa ku a jo joko ka so kun na ni won ti ibara won so kun mo o eni ti oro kan lo nje ke ko ye bi pe awon na ti bara won fanu dile won lohun wi pe ah ah omo laya laya o ti se pe won le tapitu mo to gbo so sita lo bokun me ki le ru pa wa se oro na ti bi so atayanyan yam scatter pepe pepe abi na se pe isu yam ata pepe yanyan scatter scatter yam scatter pepe scatter scatter bi mi o mo se mi o gbebo e ri le ri e gbe bi soju oko tori ojo ti dogbo de de ana 0701672746 tabi 0906903-9418 tena ba tun ru ro bayi to fi soke te mo bi to fe ja si e pe ni soju oko ikan na ebi yin ajo so a de gbe sori afefe awon eyan ba wa da si se gbagbe oni meji iwe kan ku si wa to lai se pe bi gan lo sele si o gba omi je loju mi tori ni to ja si kayin ah o dun le die o kuku o die o dun le gan gan gan gan o dun le gan gan gan gan adupe lowo alara adupe lowo ajiro adupe lowo gore la o ma ji fo alara je tetete o dupe lowo olotu eto mi bi odun fo olorun so lai gbagbe mama egbe ife akoko ife ebere pepe eyun mama wa assistant pastor Deborah Monisola Akogun yegbe apede mama e pe fun wa o be na ni mo ki kabiru ni omo mi dada aburo mi dada omo mi ni kabiru ni ajiyan lohun lona gas line pe ona ku gbadun wa yi pelu omo mi tin be ni ke la ti pe lasamoja eyan odun ayo maruwa ni lasamoja lohun o ki wo na o ku de jasu ko yi mama nko o mama pe fun wa wo na won a jeun e dojo ale wo na wa dagba wa to omo se fa won obi re o gbogbo e ke n gbo mi kan ta ni mo ki o ru o ni dojo adura teni kokan wa titi di ojo mejo ti atun ma pade lori eto yi omo mi to se ojo obi re no de yi eyan ayo mi de oluwa to bi loba elija awore ni o ke o poko ojo obi re o lai gbagbe momo re na folake omo baba tu dose ni ifako ipe o so popolopo odun laye o lo ni dojo adura ti wa titi di ajo mejo ka tun ma pade lori eto yi eyin oni ku ebi oni ku agbora wa layo layo e ko pa bi odun so yi pe orun ayo lasu iya